tsebegang, Ramasedi ke motho wa babalela. Ramasedi ke motho yo re bolokang bosigo le motshegare. Morana Modimo wa rona ga nkitla a re letlelela. Ga o le mo moreneng, Morana Modimo wa maga nkitla go letlelela gore o dire bonwenwe. Mme ga lona lo lengwe lwa gago lo le mo lefatsheng e lengwe lo le ko godimo, o itse go le tlhaloganyo ya gago o e beile ga kae. Re a itse gore gantsi mo go rona tlhaloganyo ke ene e e reetsang e re timetsa, mme ga o beile mo moreneng tlhaloganyo ya gago ga nkitla e go timetsa,

re ke tle re le mogo ka thulaganyo ena ya bosa bo ya pele a go logala ga le gore e tla re fela ile mashume a mararo metsotso go tlogala nako ya borataro ke tla be ke gonaela ke de khantsa mafatshe a sele metsotso le mashume a mabedi go ya kona kong ya bushupa ke goneletsa rona tsa metshameko re tswele fela ke alona ka bushupa re tse ditlhogo tsa dikgang le sala morago ke karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bosabo ya pele fa ke tlabe ke le ba dikgang ka go farologana tiragalo tsa selegae tsa mo Namibia go ka bona gore keng se le gore se le sa diragala ke alo mo mafelang a beke a tswang go ka feta ha re ntse re tla re lebile tse dingwe hela ke ntse ke ka feta ka tsone moshono wa tsatsi ya gompikeno ga ke itse gore a go gakologela kgangela ya motho wa mme yo le gore o ile a latlhela mawelana gagwe a masea mo lekadibeng le go ka sea jaanong modisa wa dikgomo yo le gore ke wa dingwaga tse leshome le borataro if I'm not mistaken mme ke tsa gore ke wa dingwaga tse leshome le borataro o ile a bona motho yona wa mme a ntse a latlhela masea mo lekadibeng le go ka sia gongwe go ka tswa teng a tswa tsamang mosimane yona wa dingwaga tse leshome le borataro o ile a tsena mo lekadibeng le go ntsha masea a teng le go itse se setšhaba se e leng gore se le sa itsese ke alo ba sepodise mme mo nako ena taotona netemonane ndaitwa o ile a itsese ke alo gore o tla mo neela ke alo tlotlo ewa ya go ka nna mogaka ka gore e ne e se tiragalo ya gagwe ya ntlha ya go ka ntsha gongwe go ka thusa ke alo bana ba ile gore ba helela ke alo ba noela mo lekadibeng gongwe ba wela mo metsing e ne se tiragalo ya gagwe ya ntlha jaanong taotona netemonane ndaitwa o ile a itsese ke alo gore o ka mo neela tlotlo ewa ya go ka nna mogaka ka ntlha ya ditiro tsa gago mo setšhabeng ka ntlha ya go helela jalo a ntse a tla a boloka matshelo a bana gongwe masea ana ka go ka farologana yana taotona le gone o ile a itsese jalo gore o tla itsese gore ba tla tshwara leng tiragalo ewa ya go ka gopola le ba bangwe ba ile gore ke bagaka ba e leng gore ke anong ba helela kealo ba boloka matshelo a bone mme ke mongwe wa batho le gore o tlabe a gopolwa mo tiragalo ya teng fa e tlabe e tshwarwa jaaka e ntse e tla e rulagangwa ke na re santse re le fo re lebele dikgang tsena tse e leng gore ke anong ke tsone tsewa tsa go ka latlhiwa ga masea ba re ko setswako monto go na le lefelo lewa le e leng gore ha o le ngwana mosetsana ha ole mosha ha ole motho wa mme o ile wa ima o bo tshola lesea gongwe masea o sa tlhole o ba batla gongwe o sa tlhole o batla lesea le ena ba na le box e le gore ha ka gongwe bone ba e beile teng yana o kgona go tsa lesea le gagwe go le tsenya mo box ya teng yana mokgetlo wa teng ke mokgetlo le gore o helela jalo o ntse o tla o tlhokomela bana ke kwa swako mundu lo gone ri le ra bona motsa bese dipusana tsa parliament mme sa ra go kongela madila a etetse le felo la tenge mo mafelong a beke lo go ka banela dingwe tsa dimpho le di dirisiwa tsele gore ba kgona go ka di dirisa tsatse le letsatse go ka tswella bantse ba tla ba godisa bana bana ba elong gore batho ba bomme ba hella kelo ba sa ba batle batho ba bomme ba hella kelo ba isa bana ba bone teng so o se dirang o tsena la teng ha lefelo la teng o tla bona go na le box ye e le gore e teng ha o tsenya lesea mo teng o tswa o tsama ba tla bona jaaka lesea le tsengwa ba go letsa kealo ba le sireletsa le go tswela kealo le go ka le godisa yana kwa ntle ga go ema o latlha bana mo di dustbining o latlha bana kae le kae o tsenya botshelo ke ngwana mo diphatseng isa ngwana ko soko mundi kwa mokgatlo wa teng kwa lefelo la teng ka gore ba tlhokomela bana bao ba ile gore ga ba batliwe ke batsadi ke dingwagela tsa dikgang ke re ke ntse tla ke fete ka tsone ke jalo ke go beya mo dinakong le go itsese ka ditiragalo tse le gore le tsone di tswelela jalo di ntse di tla di diragala ke mo lefatsheng la rona la Namibia mo nako e sa fedise pele mo re tswa TWS FM ke tlabe ke leba dikgang tsa mafatshe a sele.

re tlele jalo re lebe dikgang tse e leng gore ke tsa mafatshe a sele paka ya bobedi ya go ka nna Tautona. Tautona lefatshe la ko Nigeria, Bola Ahmed Tinubu mo nakong ena o lebeletse jalo go ka tswela jalo a tsa karolo mo ditlhophong tse di tlang tsa ngwaga o tlang tsa bo Tautona, tse e leng gore ke jaanong o lebeletse gore e tla nna second term ya gagwe, le go sholofela gore e tla nna second term ya gagwe e le Tautona lefatshe lewa la ko Nigeria. Yana mo tsatsing ke ya Sontaga o ile a tswela jalo a ntse a tla a itsese jalo ka seo leng a se fitlhelela le go ka fetola jalo lefatshe lewa la Nigeria go ka tswela lentse le tlhabologa le go ka gola mo go tsewa tsa etsholelo. Yana ba bangwe ba kganetswa ga ba itumele go tlhelele gore Tautona Tinubu o tswela jalo a ntse a batla go ka tsa karolo mo kgaisanong gongwe mo ditlhophong tsewa tsa bo Tautona tsa ngwaga o tlang. Mehala le gone re ntse re ka re lebile go ka tshwara jalo ke tsone jaanong ditlhopho ba re nomination go ka itsesiwe ka bontlhopheng ba e leng gore jaanong ba tlabe ba go tsaya karolo mo ditlhophong.

tsewa tsa botautona tsa ngwa go tla tsa lefatshe la ko Nigeria. A ke lebile gape tse dingwe kwa DRC, ra itse gore mo nako ena DRC le Uganda ke mangwe a mafatshe a e le gore a tlhatswe jalo ke bolwetse jwa Ebola, mogare o mošwa wa Ebola. Yaanong DRC lone le tlhatswetswe fela thata fa Uganda ba santse ba lebeletse seemo, ba ile ba na le dikgetse tse mmalwa tse gore le go abegiwa ka tsone, ke tsaya gore ke tse borataro tse go ileng gapegiwa ka tsone. Mme DRC ke lehatshe le e le gore lone le tlhasetswe fela thata ke bolwetse jona ke wa Ebola. Ba re ke mogare o mošwa e le gore mo nako ena ga ona kalafi, ga ona mokento, mme gangwe le gape baagi ba kopiwa ke alo go ka nna kelotlhoko go ka itshireletsa. Go le ga itsetso ka mafatshe a mmalwa a e le gore a mo diphatse mo Aforika, a e leng gore a mo diphatseng a go ka bona ke alo gongwe go ka bona ga bolwetse jona ko mafatsheng a teng. Namibia ke lengwe la mafatshe le le gore mo nako ena seemo se siame, ga go abega ka ditiragalo dipe fela tsone tse e leng gore ke tsa Ebola. Yana itse gore ba re ha motho a tlhokagala e le bolwetse ke Ebola, setopo sa gagwe gongwe mmele wa gagwe ha motho a tlhokafetse, mmele wa gagwe o borai fela thata go ka anamisa ka bonako bolwetse ke yona ke wa Ebola. Ke ka mo batho ba teng ba tshwanetse ba fitlhwa mo lefelo le lengwe fela ka nako e le nngwe gore bolwetse bo se ka ke wa anama. Yana mo beke e fetileng re ile ra bona jalo bangwe ba masika ba dira megwanto jalo kgatlhano le puso, ba kopa jalo gore ba neelwe mme beele ya masika bone ba ile gore ba ile ba tlhokafala ka ntlha ya bola gore ba go ba fitlha. Ba lebala jalo gore gongwe ba sa lebelele bodiphatsa ke le gore bo teng. Bolwetse jono ja Ebola segolo thata mogare o moshe o lemogilweng wa Ebola, ke bolwetse ke le gore ke wa bolaya nako le nako go a tlhagisiwa bodiphatsa le borai ke wa mogare o moshwa ona wa Ebola. Yana Democratic Republic of Congo ba ile ba itsese jalo gore difofane di le da emisiwa ka ntlha ya mogare wa teng go ka tswa le go ka tsena ke gone mo lefatsheng lena le e leng gore ke la DRC, e le mokgwa mongwe wa go ka lebelela seemo, mokgwa mongwe yo e leng gore ke yanong ba batla jalo go ka fokotsa ke go ka anama ga bolwetse jona mo lefatsheng la DRC le mafatshe a mangwe a e leng gore ke a boagisang a go bapa le DRC jalo. Ke yana ba leka ka bokeotlhe go ka dira gore bolwetse jona ga bo aname. Ke dikgang tsa rona tsa mafatshe a sele mošwa wa gompikeno, mme pele hela ke di garela gakologela gore Iran le US le bone go na le memorandum ya kutlwano e leng gore le yone e tshwanetse e signiwe, mme go le gana le dikarolo dingwe tse e leng gore jaanong America ga a ka itumela ka tsone, mme Iran bone ba le ba itsetse ka le gore di siame. Se se tshwanetse a diragala hela ke go ka signa go ka emisa ntwa le gore go nne le kagiso. Mme hela ga se e signiwe re santse re lebeletse go ka bona gore a mme a memorandum ya teng e tla signiwa, a memorandum ya teng e tla tsengwa tirisong. Hela jana ke gore go nna le dithulaganyo tsewa tsa memorandum ya kagiso go ka emisa ntwa ya Iseraele le Amerika kgatlhanong le Iran. A re tshepe lesholo le gore go ka tla jalo ko kutlwanong le gore memorandum ya teng e tla signiwa. Re tla tswela re ntse re tla re lebeletse dikgang tsa teng go bona gore di tswela dintse jang gongwe da go felela kae.

0: Nako ke ya bo shupa mo khala ditlhogo tsa dikgang ya ka o di balelwa ke nna en bereng masipala wa wintu go o tlhamamisitse baagi gore ga gona dikotsi tsepe tse di amanang le metse a fetogile mmala a ileng a bona mo dikarolong dingwe tsa toropo. Cornelius She Moafeni yo o tla itsisong e le mogaka wa bosetšhaba ka go boloka mawelana go tswa mo go nweleng mo beke e fetileng a re o motlotlo ka tshwetso ya ga Tautona Netumbo Nandi Ndaitwa. Moemedi wa Zimbabwe mo Namibia Melody Chaurura o gatelela botlhokwa ke gore go nne le kutlwano mo Aforika. Mogolwane wa kgaolo ya Karas Megameno Shikongo o na inela go sepodisi mo Windhoek moraga gore go ntshiwe lekwalo la go mo tshwara. Setlhopha sa ntlha sa baagi ba Ghana se solofetse go busediwa gae go tswa Aforika Borwa ka moso. Mokaedi kakaretso wa mokgatlho wa lefatshe wa boitekanelo WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a re go na le batho ba ba fetang 800,000 ba gobelelang gore ba na le bolwetse jwa Ebola ba ba lemogilweng kwa Democratic Republic of Congo DRC go fitlha jaanong. Fa United States e ka nna le tumelano e e siameng le Iran kgotsa e tla dirisana le lefatshe ka bongwe jaaka Washington e ne e ngengefatsa ditsholofelo tsa gore go tla na le phetogo mo ntweng e e tsereng dikgwedi tse tharo. Ditlhogo tsa dikgang di fela fa o ka emela gore tsa dikgang ka botlalo ka nako ya boroba bobedi. Ke gona le seemo sa bosa ka bokhutswane sa tsatsi ka gompieno kgwedi ena ya motsheganong e bala 26. Bogare jwa Namibia go ka bo go thibile ka mothito le mogote kwa bokone botlhaba kwa borwa gope fela go ka bo go seeme ka mothito le mogote. Toropo tsa lewatlho ka bo go thibile ka molelo mothito le mouane phefo e tla foka fa gare go tswa borwa botlhaba e fokele borwa bophirima. A re lebe seemo sa metse ko Wildfish Bay metse a ile tlhatse metse le 20 le bosupi pa ke go tlogela nako ya borataro a ka tlhatlhoga metsotso e le lesome le bone go ya ko nako ya bongwe motshegare a ye tlhatse metso le 28 go tlogela nako ya borataro maitsiboa. Letsatsi mo toropokgole Windhoek le tla tlhaba metsotso e le 21 ke go tlogela nako ya bosupa le tla phirima metsotso e le lesome la botlhano go tlogela nako ya borataro. Hela ka bokhutswane seemo sa bosa sa tsatsi kena ya gompikeno.
1: A o batla go itse ka ditiragalo tsa mo gae le tsa mafatshe a sele, reetsa seromamo wa sa gago sa mmamoratwa GYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologaneng a tlosa bodutu. GYS FM.
0: Ke karolo ya bobedi ya thulaganyo ya bosabo ya pele ke santse ke le mogolo wena re santse re le mogo moretswa TYS FM ga kologela gore ke mogolo wena go tsena ka ura ya bo roba bobedi fa ke tlabe ke boela kwa morago.

a ke botsoka mora gore tse dikgang ditiragalo tsa rona tsa selegae segolo thata tse e le gore ke tsa borukutlhe go tswa jalo go ba sepodise. Mapodisi ba tlhomamisa jalo ke ditiragalo tse tharo tse e leng gore ke maiteko a polao le go ka bolaya tse e le gore di le da diragala jalo mafelong a beke Orange Muntu, Kameda, Chakwankorenkuru mo e le gore batho ba le mala ba ile ba felela jalo ba tlhokafetse fa ba bangwe ba ile ba bona dikgobalo tse di masisi. Go ya ka pego ya mapodisi ya mafelo a beke batho ba le babedi ba ile ba tlhokafala fa ba le mala ba ile ba bona dikgobalo mo kotsing ya koloi head on collision kwa Orange Mount tsikela matlhatso maitsibua koloi ya Toyota Corolla ene tswa go tswa kwa Orange Mount le ka jalo go ka kgabaganya koloi ene le mo pele ga yone le go ka thulana le minibus ene tswa go tswa kwa pele mokgweetsi ba re ke motho wa me wa kwa Africa Borwa dingwaga tsa mashome a mararo le bosupa o ne e le mopalame mo Toyota Corolla o ile a tlhokafala fela fa lefelong la kotsi fa mokgweetsi wa re ene e le a taboso jalo ko kokelong ya mo Windhoek ka ntlha ya dikgobalo tsa gagwe tse di masisi. Bapalame ba minibus ba ile ba bona dikgobalo tse di masisi le bone ba ile ba iso jalo kwa kokelo ya Orange Mount ba masika bašwe ba itsisitswe. Kwankorenkore batho ba le babedi ba ile ba tlhokafala jalo mo kotsing ya koloi mo tsetsekela botlhano mošong kwa motse wa Lehaha kwa kgaolotlhopho ya Mpungo. Go ya ka basepodisi ba re mokgweetsi o ne a le mo tseleng ewa ya B10 go tswa Korundu go ya kwa Mpungo nako ya ka fa a latlhegelwa ke taolo ya koloi le go ka direkela gore koloi yana e pitikologe. Bobedi jwa bone mokgweetsi le mopalame ba ile ba tlhokafala fela fa lefelong la kotsi ba masika ba itsisitswe. Kwa Kambedecha gaufi le Hartsiel mo tseleng ewa ema gareng ga Kamanyap le Verda mapodisi ba ile ba fitlhela kealo setopo sa motho wa rre wa Namibia wa dingwaga tse mašome a mabedi le bosupa mo tsetsengkela matlhatso mo mošong. Mošo o fitlhetswe kealo a bone ke dikgobalo mo tlhogong le gore go bolela gore a ile a thula kealo ke koloi. Ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse.

re tswelele fela ke le gore lepetse dingwe gape ditiragalo tsa rona tse e leng gore di diragatse jalo ke mo lefatshe la rona la Namibia. Ba re mapodisi ba tsweletse kelo go ka dira ditlhotlhomiso mo tiragalong tse mmalwa tse e leng gore ke tsa dikgokgontsho gongwe tsewa tse e le gore ke tsa ditlhaselo tse e le gore di le di direga mafelong a beke mo Windhoek kwa Ojo go akaretse kelo go tlhabiwa ko Havana. Go ya ka ba sepodisi motho wa re wa Angola dingwaga tse 40 o ile a tlhabiwa le go ka šwa mo Havana mo Windhoek ka tsatsi ke labotlhano. Ba re moswi ga mmogo le melaelo wa Namibia dingwaga tsa 42 go le ga tsoga ntwa magareng ga bone ga go itse gore ntwa yena e bakilwe keng mme fela melaelo o ile a mo tlhaba kela mo sehubeng o ile a tlhokafala fela fa lefelong la kotsi. Melaelo o ile a tshwara ditlhokomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse kwa Ojo Soweto location mo tsikela matlhatso mapodisi ba tsweletse ka ditlhokomiso tsa kgetse ya maiteko a polao ye e leng gore le gone go ile ga nna le motho wa re ile gore o ile a tlhapiwa kealo ke borre ba bangwe ba le babedi seemo sa gagwe ga se itumedise o mo kokelong ga go itse lebaka la tiragalo ya teng. Babelela ba le babedi ba dingwaga tse 22 le 31 le bongwe ba ile ba tshwara ba mo diakeng tsa sepodisi ba sepodisi ba ntse ba tla ba tsweletse fela kealo ka ditlhotlhomiso.

are tswele ke alo ke santse ke lebile ditiragalo tsa rona tsa selegae tiragalo tsa rona tse e le gore ke tsa mo Namibia ke tsamaela ke alo go ka di garela mapodisi ba tsweletse ke alo gona go ka dira dipatlisiso ba re go ile ga nna ke alo le go ka thopa ka dikgoka go ka thubela mo matlong le go ka hulwa ke alo go ya ka pego ya sepodisi kwa Erosmo Wintuko ba belela ba le barataro ka dipanga ba ile ba tsena kealo mo tlong ka tsatsi ke la botlhano mo mošong mme ba ile ba tsena kealo ke ka kgoro ya kitchen le go ka tlhatsala kealo motho wa mme yo e le gore o ne a chacha mogala wa gagwe ba ile ba mo hunena le go ka kopa kealo madi le dilokele tsa safe ba sepodisi ba re melelo ya bobedi gongwe ya motho wa mme wa bobedi o ile a goroga ka nako ya tiragalo ya teng mme ba leka kealo le ene go ka mo hunena ba belelwa ba ile ba seke kealo ka laptop remote ya gate mongwe wa bone o ile a tlosa kealo mask le gore o ile a lemogiwa ga gona po yo o tshwereng ba sepodisi ba tsweletse fela kealo ke ka ditlhotlhomiso mo mafelang a beke ke yana gongwe mo tsatsing ke a la matlhatso le sontaga dikologo dingwe tsa mo Wintuko di le da nna kealo le metsi gongwe mmala mongwe yo o borane jana mo metsing e le gore bontsi ke baagi ba ile ba tshwenyega keno City of Wintuko e le ya itsese kealo baagi gore metsi a siame a kgona go ka nowa le ga a na le mmala oo mme bontse ke ya baagi ba le bangongorega fela thata fa bangwe ba ntse ba bua ba re mo beke e fetile go ile ga bona kealo setopo sa motho wa rre mo dimašhineng tse di phepafatsa metsi ke yanong mafelo a beke ke yana ke go ka bona metsi a mo kgona mme nako le nako City of Wintuko ba tla ka pego ya gore metsi a siame metsi a babalesegile go ka nowa gongwe go ka dirisiwa ke batho jaanong baagi ba ile ba tswela ba supa kealo matshwenyego ba ngongorega ka seemo sa metsi mo toropong ya mo Wintuko kgang tsa rona tsa selegae mo mošong ona.

0: ke dire kana re kwa ma rekisetjong.
1: Nampost, we deliver more.
2: Post finiki eng.
3: Post finiki le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke Nampost ka botlalo. Post fini e thailwe ja ka karolo ya ditirelo tsa Nampost go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba ba sa kgoneng go di dirisa sentle.
2: O buile ka go akeretsa bathong mo go tsa madi. Ke eng fa Post Fini e itebaganya thata le setšhaba segolobogolo jaaka bagodi?
3: Batho ba le bantsi ba ba amogelang phenšene le ba ba amogelang madi a a kwa tlhatse gantsi ga ba akarediwe mo thulaganyong eno, segolo mo thulaganyong ya tiriso ya madi le fa ba santse ba tsweletse go

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moreetsi, nako ke boroba bobedi. Dikgang go tswa NBC tirelo ya Setšhaba FM. O di balelwa ke nna o teng Baoliki, mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Masepala wa Windhoek o netefaleditse baagi gore ga gona bodiphatsa jo bo golagangwang le go fetoga mmala ga metsi mo go lemogiwang mo dintlheng dingwe tsa toropo. Cornelius Shimoafeni yo o rulaganyeditsweng go itsisiwe jaaka mogaka wa Setšhaba ka go babalela mawelana a le mabedi mo go nweleng mo metsing mafelo a beke a fetileng a re o ikutlwa a tlotlilwe ke tshwetso ya ga Tautenane Tumbonang Dindaitwa. Fa setlhopha sa ntlha sa batho ba Ghana se solofetswe go emelela go tswa kwa Aforika Borwa ka moso. Jaanong dikgang ka botlalo. Masepala wa Windhoek o netefaleditse baagi gore ga gona bodiphatsa jo bo golagangwang le go fetoga ga mmala wa metsi mo go lemogiwang mo dintlheng dingwe tsa toropo. Masepala wa re ditlhatlhobo tse di tsweletseng di netefaditse gore boleng jwa metsi bo santse bo siame kgotsa bo santse bo le mo seemong se se babalesegileng. Masepala wa re seo ga se ame pabalesego ya metsi go ka nowa. Toropo e ne e tsibogela dipego tsa go fetoga mmala ga metsi go nna phatshwana kgotsa bo braone ko ditikologong tse di ko bokone le borwa. Toropo e tlhalose gore go fetola mmala ga metsi go golagangwa le go kgoreletsega ga bosheng mo kanamisong ya metsi go tswa go nna motha morago ga go senyega ga pipeline e anamisang metsi go tswa ko madirelong a tlhatswang metsi a Vonbash go tla mo Windhoek. Seemo sa metsi se setse se ritibetse le gore selekanyo sa polokelo se boetse ko mannong. Le gale toropo ya re go fetoga ga mmala wa metsi go santse go le teng mo dintlheng dingwe jaaka fa tsamaiso e tsweletse ka go itlhatswa le gore metsi a bonalang sentle kgotsa a tla emisetsa metsi a amegileng. Cornelius Shimoafeni o rulaganyeditsweng go itsisiwe jaaka mogaka wa Setšhaba ka go babalela mawelana a le mabedi mo go nweleng beke e fetileng a re o tlotlilwe ke tshwetso ya ga Tautenane Tumbonang Dindaitwa ya go mo lemoga. E rile a bua go tswa ko legaeng la gwe ko motseng wa

Ay, vos, ay, vos, ay, vos. Na que vos man. Na le vos man lo, na. Le vos man le tlo tlo rang libita. Le role la libita. Esa mama ke sa mo tsene so sa mama rata DYSF. E mo dira la jana. Ke dumela jala fa o nne le mafelo a beke a matelele a mantle. Ke dumela fa tso tledi a peritsi a mo tsane so gore gore ha go nnile le hala go sa siama nteng gore gore ga go a siama. Ga ke rwa bona go tshwanetse gore go senyega gore go siame. Jana ke gore ke roso ka boifa sepo ska ba tsaba sepe mo swale tsa dzi la gompieno. Sengwe le sengwe se tla siama. O hutsa hetse mo tsana me ke a itse gore moretsi ya me ke a itse gore go thata. Inna le tsholofelo gore go tla siama. Nna le tsholofelo tshepa madi a kwanyana, tshepa morana Jesu. O itse gore go tla siama. O hutsa hetse o tlile botlhoko. Bona le sengwe se se go diragaletseng se leng gore se go amile se go utlile botlhoko. Se go tshwere mo pelong. Jaanong o seke wa lebala gore mogomotsi wa gago ke ma. O seke wa lebala gore mogomotsi wa gago ke ma. O seke wa helelwa ke tshepo. Botshelo bo a tswelela bo a sa boa pele. Jaanong ke rela motsweneso ke re re se ka ne re ineela ka boheho, re se ka ra nne re itlhoboga ka boheho, re se ka ra latlhegelwa ke tshepo. O itseela gore masadi a Polo ko go eme nokeng o go tshwere ka lebogo la moja ka nako tsotlhe. Jaanong jaanong a re gomotsege motswanetso, a re kobeng mathata, a re kobeng meleko, a re kobeng jalo ke a re ikgomotsege, a re gomotsege, ai gomotsege motho a me gomotsegatlhe. O godile, o godile go siame go tla siama. O tlile dikgang tse di sa siamang, o thubegile leswe go tla siama.

Masema mabedi le bona metsotso ke go yeng kwa nakong yone e le ya bo roba bongwe re tsweletse pele motsonetse o ka thulaganyo ya letlhabile ke setse polelo kee ba re bana khumo polelo kee setlhogo sa yone ke bana khumo yo ene yo yo ene yo ba re ke ene ga e rupi sidurumane le mogatse se a botseng kare ga e rupi sidurumane le mogatse se a botseng ba ne ba utlogela kwa Midlands fa motse wa Sophia Town o thubega ba ne ba sa bolo go eletsa gore ba bone ntlo e be ka e bitsang ya bona ba ne ba ntse ba nna mo phaposinyaneng e neng e le ya borobalo ya boapelo le a go itlisa yo batho ba modimo la o ntse go tweng aa ee jaanong ba ne ba fudugela gone kwa Midlands e le gore jaanong ko ba tswang teng one ko Sophia Town kwa ba ne ba nna motlonyane hele e kananyana batho ba modimo e le one e ba apeelang mo go one e ba tlhapelang mo go one e ba jalang e ba itlisang mo go yone everything sengwe le seo ntlonyane e kananyana jaanong mo mmeleng wa bona gone kwa ke a go bolela ko Midlands ko ko ba hudugetseng teng kwa ka re ga bo go ame namane e tona ya ntlogadi ntlo ke a go bolelela mokgakgathulo o kana wa ntlo se a botseng fa e bona la ntlha a kgamala sala a kabetse a okomela ka se okomela bagwe gore a bone gore a gona go tswa lekgwa mo ntlong eo kana sa dumele gore go na le motswana yo o ka kgonang go aga seboisega se sekalo sa ntlo

se turumane ga ba sena go hudugala ko mmidi o lentse gone mo mmileng wa bone go eme ntlo ke go bolela e kana yana ikadile he sa botseng a rela ka utlwa go teng e le ntlo ke ya lekgwaele ga gona motswana ya go aga ntlo e kana a nna o komela ka se o komela ba wa ka fenstere go bona kae ee ga kgametsa go se boitshega se se kana sa ntlo batho ba modimo ntlo e kana-kana ga e rope fa a bona mogatse a gamaregile jalo a mmotsa re hela namane e tona e ntlwe a ya rona ebile jaanong e ka re mmediso ke yone ya rona ebile yaanong ga se tlhole e bona ka gore ntlong yana rona e kananyana mme e bapile le mokgakgathulo a ntloe a re ae mannyama namane e tona e kana-kana ya ntlwe e ebile ya rona e ka re lebokesengyana yaanong e meditswe ke ntlo e kana-kane seabotseng a mo araba ka gore ee le fa ntlo ga di e kana-kane e meditse ntlo ya rona se se salang ke gore fano re tla phuthologa re bona boroko jo bo botoka thata go na le sekhurunthwanenyana se re neng re nna mo go sone sele ke seabotseng a re nyame a gona molato mogatsaka ee le ga ntlo e le kana-kana e kare meditse ntlo ya rona gone ga at least go botoka ntlonyane ya rona e botokanyana ga go tshwara le kore tswang teng ko re ne re nna mobokosonyana e kananyana fela re apela mo te re jala mo te re tlhapela mo te e botoka dibeke tsa ntlha tsa kgorogo ya bona kwa Midlands e ne e le semphete ke go fete ko lapeng la ga e rupi sa botseng o ne a kgarakgatsega batlela bana diphatlha mo dikolong maitebolo a bona ke bua ka seriteng o na le dingwaga di le lesome le bongwe 11 kgaitsadie yo mo kgoisang letsele mokobotwane ee nna maina yanong motho ga wa tlhaloganye kgaitsadie ene seriteng ga ke re seriteng o na le ngwaga tse di lesome le bongwe kgaitsadie ke bua ka mokobotwane o dingwaga tse di robang bobedi ba ne ba latelwa ke korwe yo o neng a le dingwaga di le nne le sabo lapeng e ne e le nthathane nthathane ene o ne a na le ngwaga fe jaanong ba ne ba le bane bana mo lapeng le ke bua ka bana ba ga e rupi le seabotseng sefane sa bone e le seturumane jaanong bana ba bone bane wa ntlha ke seriteng a sala morago jalo ke mokobotwane mokobotwane a sala morago jalo ke koro koro a sala morago ke nthathane e ne a re fela tsatsi le ya go phirima sa botseng ke go bolelela a boale letsapa le legolo ka ntata ya mekgaphe yotlhe a tlhotseng a e tsamaile fela o ne a le seatla tota fela o ne a le seatla le nonofo ya go godisa bana a sa ba rute molao mme a ba ruta le go thusa mo thulaganyong ya ditiro tsa lelapa jaanong ene e sa botse mma bone ee o ne a na le seatla le nonofo ya go godisa bana mme bana ba one a sa ba rute molao sentle mme ela fela o ne a ba ruta go thusa mo thulaganyo ya ditiro tsa molapeng seriteng ke ene wa ntlha ene yone seriteng ke go bolela o ne a setse a kgona go thusa mmaagwe fa a tswa sekolong mokobotane le ene o ne a setse a na le phisego ke gore o ne a na le keletso mo go thuseng mo ditirong tse di seng bokete thata jaaka go phepafatsa dijana o ne a ise a nonofe sentle mme mmaagwe o ne a moletla gore a nne a tladike dijana fela jalo e le gone fa a dumela gore go molemo a ithuta ka go dira o ne a tshwaraga le yone wa bobedi ene seriteng a tshwaraga le a tlatsa leswa a latlha a re o a tlhatswa mme le jaaka fa ithuta kana ke rona a sa le mmotlana gone boammaaruri ke gone gore o ne a sa le mmotlana jaanong mmamma a gone a motlogela gore a dira gore a ithute ee o tla feletsa a tshwere bontsi jwa matlo e ne e le boswa gone go gone ga mo mmileng one wa bone bo ga e rupise turumane le mogatse sa botseng bontsi jwa matlo gone go e ne e le boswa mme ga ga ba nthate yone.

e sa botseng a feditse nako a ise a tloele bogolo le bontlwa ja yone e ne e bona la ekete e kgologolonyana mo go tsone kana ntlo ya gaga banthate ke yone ntlo e tonatone e go buang ka yone e leng gore e mmeditse matlo a batho mogoba oba wa ntlo jaanong bontsi ja matlo gone go ne go lebagaele matlo a boswa a batho ba tlogeletsweng ke batsadi ba bone mme ga e le yone yone e mogoba go be yone e tonatone go ne go bona le kare e kgologolonyana ee a mangwane o lebega kare a mašanyana ee a batho ba tlogeletsweng jaanong tsatsi la lengwe fa a se a botseng a ntse a fela patlelo le go leka go fokotsa leswenyana yo mongwe wa baagisanye ba gagwe a mo tlhaeletsa modumedisa a mmotsa matsogo dumela se a botse mmala a tsoga mma enyamara a tsoga ee ba botsana matsogo fa ba feditse a mo leletsa go tla go nwa a tia mo mosong le ene a mo kopa gape gore a tle le mosanyana wa gagwe nthathane go tla go tshameka le wa gagwe yo o neng a kokonwa ke bodutu mo a neng a tla ithe a re o a lwala moagisanyo le ene o ne a na le ngwana o monnyane yo o ne a le ngwaga le ene jaanong ke gona ka a tla kopa se a botseng se a botseng kana o mošagolo a tla kopa se a botseng gore se a botseng helo helo dumela mma nnya ga o feditse o tlagagame re tle go nwa teya mo mosong mme o tla ka ngwana gore a tle go tshameka lwa mme wa me ngwana ke o bolwa ke bodutu gore ebile nako dingwe ke ete ke ithee ke re ngwana o a lwala e le bodutu se a botseng a digela tema ya gagwe ya go fela a itse go ya kwa ga bo moatswi moagisanyi wa gagwe a tsamaya le ngwana wa gagwe yo wa bofelo nthathane ba tsaya dikgang ga nna monate setshwago sa ba goletsa ke gone e tla re sa botseng a bona gore ga go kamogelo epe e bothitho go gaisa eo sa botse a bona gore nnya mme baagisane ba me ba nkamogetse yo moagisanyi wa me yo ene yo moaji o nkamogetse a simolola go botsa ka ntlo ga dintlo e tonatonae ntsala ka wena ga wa bolo go goroga mono a ko ntse e le dikgang ka ga mokgakgathula wa ntlo e ntlo e kana-kane moatsi a tshega ba a piti ka re ke itsile tsala ke itsile ke ne ke ka tshoga fa no ka se kwa mpotsa ka ga yone ga go ope yo gorogang kgotsa yo o fetang ngwana a sa rate go itse ka ntlo ye gore ke ntlo ya ga mang e tswa kaeye ke ntlo ya ga mme ga banthate tawana ee jaanong fa re ntse re utlwa o ne a ntse a na le ntlo e tona fa ba sa le kwa sofia kwa he le fa e ne e se bontle jo bo tshwanang le jo erile fa motse o thujwa a bona madinyana jaanong ga fitlhola le moswi monna wa gagwe a na iphutheletse mme ba tla go pharega lewatle le o le bonang leo la ntlo gore ba tla go pharega ba ga ntlo e tona-tona e sa botseng a botsa ka letshoga re jo mme ntlha o bue ka moswi mogatse o kgona jang jaanong a swetswe ke monna go go se borogile o tla dutla ka mosodiso ee moagisanye moatsi a bolelela sa botseng ka ntlo gore ntlo e tona e bonang e le gae ke ga ga banthateta wana o ne a na le ntlo kwa e kae ba e rekisa ebile go tlhakana ka monna ga go a na le madi a ise a tlhokagale ba tla go phuaganya ntlo e ba ga ntlo e kana kane yone ke gone a se a botseng a tla a tshoga re yo wa re monna gagwe are o tlhokaetse mogatse o ne a bolwa ke yo hela ja ke go bolelele mma go bua dikgang tsa batho mma yo ga di boiwe di ntshiwa go omana ga re omana ke gona re buang ya ebile wena helahela ga araba moatswi ke a tlaleletsa gape yona moatswi a re ya o batla go nkgolega dio tsa batho le fa monna wa gagwe wa lenyalo a swile go na le yo nna nnae gato o sale a re o a feta o kopela ntšwa metsi fa e sale a gata mo a gara mogatla teng gone foo a iphetola kopa o lale

kopa o lale. He? O santse o kope o hete. Wa kopa o heta. Ene o kopila bala. Why? Botata ke? Antlo e tora tona. A maji maji. A oro, what is the problem? Maro se mo dilong tsa batho motshwanetso ke direla hela jaana molemo wa kgankirealo ke ra re tla o tsweledisa gape mo letsatsing la ka mosa kologela gore e tla re ka nako ya boroba bongwe bo ka malo thulaganyene e le ya thuto ke thebe

re tswela hela jalo maretse mo tsatseng la gompieno ke go tsharetse tsa malo ba le mabane kgwedi ya motsheganong e bala mashome a mabedi le borataro ka ngwaga wa 1927 batho ba ka nang mashome a supa ba tsenetse kopano ya council ya Vantuku go tlhopa gongwe ba re ko kopanong e ba ile ba bua ka botlhokwa jwa go ka tlhoma mokgatlo wa baitsanape ba science e mehala Dr. Louis Fori o ile a tlhophiwa go nna moporesidente wa ntlha wa mokgatlo one o ka ngwaga wa 1947 go ile ga tlhongwa mokgatlho o emetseng batlhami le baopedi ba mmino mokgatlho o maikarabelo a jwa one e ne e le go ka bapatsa mmino wa selegae le go ka rulaganya di-concerte mo toropong ya Vantuku ke ditiragalo tsa 1947 ka ngwaga wa 2011 moretsi ba re hotel ya Hilton e le a bulwa semmuso matsatsing la gompieno e le hotele ya 5-star e nang le diphaposi di le lekgolo masome a matlhano ka bokhutshwane ya lamaretse e le se ke go se tshwaretseng gompieno mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe re boyana ka tsa maloba le maabane.

Re tswelela jalo moreetsi mo tlhageng ya rona ya thuto ke thebe mo bekeng e fetileng ba Bank of Namibia ba ile ba baya pitso e ne e tsenetswe jalo ke badiramolao ke badiredi bagolo ba dibanka le ba itsanape ba itsholelo ba ba ne ba sekaseka kgang ya tlhaelo ya matlo mo Namibia le palo e kwa godimo gongwe tlhwatlhwa e oketsegang ya matlo. Ke se ba ne ba buisana ka sone mo bekeng e fetileng mme ba lemogala jalo gore 70% ya baagi ba Namibia ga ba kgone gongwe ga ba na le ditsompelo gongwe ga ba qualify go ka reka matlo ka gore ditlhwatlhwa di oketsegile hala thata. Ha re bua moreetsi ka ngwaga wa 2000 ba re ntlo ya phaposetse pedi o ne o kgona go e reka ka 200,000. Palo ewa ile ya tlhatloga ka ngwaga wa 2010 morago ga ngwaga tse leswemo. Ntlo ya phaposetse pedi o ne o e reka ka 783,000. Mme mo ngwageng e le ngwaga o fetileng wa 2025 re ile ra bona ditlhwatlhwa tsewa di feta miljoen. Mo gorela gore o ne o tlhoka madi a ka le gongwe o kgona o tlhoka go ka qualifya go ka reka ntlo ya 1.4 gongwe go heta miljoene mo nakong e. Yano batho ba le bantsi ga ba qualify go ka bona dithuso tsa madi mo gorela gore yanong go na le mathata a batho ba ba batlang go reka matlo mme matlo a kgone ke a tlhwatlhwa e kwa godimo a rekwang ala ke batho ba ba nang le madi ba ba rekang cash gongwe bahumi ba ba rekang matlo. Yanong ha go na le tlhaelo ya matlo moreetsi ditlhwatlhwa di ya kwa godimo ka gore mo mongwe o ipeela praise ka gore o itse gore go na le tlhaelo ba re ka 2007 gone go na le tlhaelo ya matlo a kanang dikete tse 80 re bua ka 80,000. Mo ngwageng o fetileng re bua ka dikete tse 300 ya matlo a tlhaelang gongwe a tlhokegang. Yaanong batho ba ba amogelang madi ba ba bidiwang low and middle income earners mo nakong e ba tswaletswe kwa ntle ga ba kgone go ka reka matlo ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse batho ba di ipeelang ditlhwatlhwa tse di kwa godimo ka gore go na le tlhaelo. Ga go na le tlhaelo ya selo moreetsi tlhwatlhwa e ya kwa godimo ka gore mongwe le mongwe yo na le mo ntlo o itse gore o kgona go ipela prisi ba ba nang le bokgoni ba tla reka ka prisi e ba yang. Ke seemo mo nakong e moreetsi re buyana ka mathata a go ka reka ntlo mo Windhoek gongwe mo Namibia. Re tswelela jalo moreetsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe.

0: gore re se ka ra latlhegelwa se se bakileng sa re diragalela ya nna kobo ya lepaira eso.
1: Lopankopa o tswa go ipolela monama motswana. Monama motswana. Ee, mogaetsho ke jaaka dilo ding di diragala bogologolo gore batsadi ba rona ba felele ba sia ba tshaba dinto mogaetsho, mme ka nako le nngwe la ba kgaretlela kgolesego. Ke ka moo bona gompieno go na le the annual Nama Cultural Festival kwa Cape Maseru go supetsa ba ga rona bone ba ya go supa gore e ne e le teng e tshelegetswe ke madi a kgofa kampo e ne e le teng ka sebelebele directly involved ka dingwaga tsa bo 1904-1908 tsa ntlo. Yaanong ga o batla go utlwa dikgang sentle ka ga le reyo kopana le thulaganyo ya gago ya ditherisano, o tla ba ala phate mogaetsho a tsenela teng yena teng gore e ruta ka moletlo wa The Nama Festival gore o thailwe ke eng. Tla ke gore ke re thulaganyo ya rona ke ne ke go bakentse go lekalo ya dimatsorotsoro mo tsatsi la gompieno. Ke itumeletse thetso wa gago, ke itumeletse go na le wena mo selong sa rona sa 2SFM. Ke wa gago mokgankgara Lopa wa gale o bile phiri ya re ga bosegangwe le ka moso gape.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Dume ma dume moretso montle wa se wa sa tla se tshaba dumela la tjo go amogela tjo go dumedisa moretso kwa lapeng o kopana le go dumedisiwa tjo a ga go mkhankhara lopang wa golobilwe mo tsa tsile la go mpi yo mo thulaganya rena ya di therisano mo letlo wa manama wa ngwa ga lengwa ga kwa Chatmansworth ba setse ba simolotse go balabalatsi ntumela la tjo kopane le mongwa ba rulaganye ba mo letlo o go tswela phatsela Botswana ke kopana le Retso Nicodemus lopang kopa yo e leng gore ke executive director go tswa mokgatlho wa Namakoni Network of Heritage Advocacy go tswa kwa lefatsheng la Botswana a relela a re a lela phate mo gaetsho ka moletlo o gore o thaesegile jang. Duela kwa morago kgobakgetsi re etsa dikgang.
1: Ee, ke go dumedise Rraetsho, ke boe gape ke dumedise bareetsi ba seremomowa sa tirelo ya setšhaba ka bophara. Ka leina ke bidiwa Nicodemus Cooper, ke monama ka letso, ke le monama wa Motswana. Ke tswa mo motseng wa Lokgwabe, Motsana mo kgaolong ya Kgalagadi District, kana kere sekaka sa Kgalagadi mo lehatsheng la Botswana Rraetsho. Ke boa gape ke ipolela ke le moeteledipele wa mokgatlho o o ikemetseng ka nosi, an NGO o bidiwang go the Namakoni Network of Heritage Advocacy. E le mokgatlho o tota o lebaganeng le o le tiro e ke tswang kgakala ke e lwela ya go sireletsa ngwao le go tsosolosa ngwao le teme jaaka ga re itemogare latlhegetswe thata mo Botswana morago ga phuduga go tswa ka ko Namibia ka ditiragalo tse di botlhoko tsa kgatampolo ya morae wa banama le ba herero ka dinako tsa bo 1904 to 1908. Jaanong ke ka ipolelang ka teng gore le pele ga mekgatlho e nna teng ke ne ke lwela tsone ditshwanelo tsa morahi wa me. Ke senana ke lemoga ka ga o kareng ba tseelwa ko tlase ka teng ampo ba tswelela ka go tlhoka go bona ditlamelo dingwe tse di tshwanang le merahi e mengwe e ba tshelang le bone ga ba nnang teng. Mme ka gwetlhega gore ke seka ka nna mongwe wa ba ba didimetseng ko bothokong, mme ke tswe lentswe ka gore lentswe laka le tlabe le sa buelele le nna fela, mme le buelela le bone ba e leng gore keletso e ka tswa le teng ya go bua mme ba sa kgone go bua Rraetsho. Ka go rialo se ke supa gore ke kgokagano e e nonneng go le kana kang ga gare ga banama ba ba leng mo Botswana le bone ba ba leng ko Namibia, jaaka ga re tsweletse ka go supa ngwao mme re supa jalo segolobogolo e le gone go sireletsa le go nonotsa gore re seka ra latlhegelwa se bakileng sa re diragalela ya nna kobo ya le pai Rraetsho.
2: Santa Rraetsho, mme ke go leboge mo boemong jwa seromamowa se se tona sa tirelo ya setšhaba ka pelo ya me yotlhe, ka thotloetso le ka maiteko a yone a go nna a re atamela go utlwa ka tse di diragalang mo matshelong a rona. Banama ga ba tshele ba ikgaogantse le merafe eno, le fa re na le ditso le dipuo tse di farologaneng mo Botswana le mo dikgaolong tse dingwe tsa South Africa, re tshela mmogo le batho ba ba buang Setswana, Sekgalagadi le dipuo tse dingwe. Ke ka moo go leng botlhokwa gore ditiragalo tse di amang setšhaba sa banama di fitlhelele bareetsi bao ka go bore le karolo ya setšhaba se segolo sa lefatshe. Ke rata gape go akgola barulaganyi ba Annual Nama Cultural Festival ka boikanyego le boineelo jo ba bo bontshitse mo dingwageng tsotlhe tse di fetileng. Jaaka ke le mongwe wa bone yo o tswang mo Botswana, ebile ke nnile teng mo meletlong go tswa ko tshimologong ya yone, jaaka moyeng wa ditšhaba. Ke bone ka matlho a me kgolo le diphetogo tse dikgolo tse moletlo ono o di dirileng. Setlhogo sa ngwaga ono se se reng go aga ditsamaiso tse di kopaneng go tsweledisa setso sa rona mo ka sejatlhaping ba reng Building Unified Systems for Cultural Continuity se tla ka nako e e tshwanetseng. Se re gakolola gore ga re a tshwanela fela go keteka setso sa rona, mme re tshwanetse go aga metheo e tla sireletsang le go fetisa ka nako e e tlang. Moletlo o raiso jaanong ga e sa tlhole e le wa dipina, metshameko le meletlo ya setso fela, mme o fetogile lefelo la go nonotsha bašwa go tsweledisa dikitso tsa bagologolo ba rona, go sireletsa boswa jwa rona le go bula ditsela tsa tlhabololo e tswelelang mo ditšhabeng tsa rona tsotlhe mo borwa jwa Aforika. Fa motho a bapisa lenaneo la ngwaga ono le e dingwaga tse di fetileng, sengwe se se bonalang ka bonako ke kgolo ya ditiragalo le tirisano mmogo e e dirilweng. Barulaganyi ba moletlo ba tsweletse ka dipuisano tse di botlhokwa ka go itshupa ga rona, puo ya rona le history ya rona, mme gape ba tsentse ditlhogo tse dišwa tse di amang boeteledipele jwa bomme, ditshwanelo tsa setso, seabe sa bašwa, tsa temothuo le tsamaiso ya boswa jwa setso raetsho. Lenaneo la ngwaga ono le tsweletse gape ka go akaretsa dipontsho tsa difilimi tsotlhe tsa thuto ka matshelo a rolagane tse di farologaneng. Mo go tsone go na le filimi e buang ka dipolao ya merafe o morafe wa banama ko Shark Island e gatisitsweng ke ba ka thotloetso ya Banama Traditional Leaders Association, ga mmogo le filimi e ba e bitsang gore ke Sea People of the Namibian Coast. Ko kgaolong eo go na le clan e nngwe ya banama e bitswang go te Kaoneng ba e leng gore ba nna go bapa le mawatle. E di gatisitswe ke monana tota yo o bidiwang Glen Gaspar. Go na le ya me e ke e gatisitseng ka thotloetso ya ba cultural festival fa ke ne ka nna lesego go tsenela dithuto tsa Indigenous Journalism Fellowship ngwaga tlola, mme ke feditse ngwaga ono ka March, mme mo go hetseng ga me ka be ke produce documentary e bidiwang gote Namakwan Voices in a Shifting Climate. Ne ke lebeletse thata kgaolo ya kgalagadi sekaka sa kgalagadi ko Botswana. Dipontsho tse tsotlhe rra di re fa sebaka sa go akanya go ithuta le go tlotla mmogo tota jaaka meleko e e farologaneng ka matshelo a rona le go itshupa ga rona fa re ntse re abelana dikitso. Sengwe gape se se itumedisang thata mo ngwageng ono ke tirisano mmogo e e nontshitsweng le Xharas Regional Youth Desk. Bone ba Nama Cultural Festival ba tsena mo partnershipeng segolobogolo ka go tlhagisiwa ga metshameko wa kgwekgweko bapo e le nngwe ya karolo e leng gore e tla be le ntšha mo programmeng. Ba e bitsa ela ba re kgwekgweko bapo 30-second challenge. E tla be e le motshameko o tlakisa, mme gape go gaisanwa, mme gape o ithuta teme ka tsela e ntse yalo. Fa motho a leba karabelo ya patho mo mofuteng o mefuta ya puisano ya maranyane, go bonala sentle gore mogopolo o wa amogetswe ka matsogo a mapedi ke bašwa. O bontsha gore go bontsha gore go tsosolosa le go sireletsa puo ya rona ga go tlhoke fela gore dithuto e be di le mo ntlong kana mo ntlong ya borutelo, mme go ka dirwa ka ditsela tse dingwe tse di gokaganyang batho go tlakisa go gaisa ngwa jaaka ke boletse, ebile di ruta ka dinako kana ka nako e le nngwe fela. Se se re bontsha gore dipuo tsa rona sa tlholego di santse di na le bokamoso kana bokao jo bo phatsimang ka ditsweledisiwa ka ditsela tse dišwa tse di kgatlhang le tse batho ba kgonang go di fitlhelela motlhong, ebile ba ithuta ka phase ya bone. Moletlo ono o tsweletse gape ka go ngoka batho le mekgatlho ya ka go harologana ya maemo a kwa godimo. Mo ngwageng ono re lebeletse go bona kana ba mpegetse ga ba sologetse go bona baemedi ba ofisi ya moporesidente wa puso ya Namibia. Bagolo ba setso ba ba tlotlegang, balekane ba ditlhabololo, mekgatlho ya baagi le baeteledipele ba dipolotiki go akaretsa Dr. Panduleni Tula, yo e leng mongwe wa balatedi ba ba ikanyegang ba moletlo ono mo dingwageng tse di fetileng, ka gore ka nako tsotlhe tse nna ke etetseng modiro ke mo itletse Reo Raiso. Mekgatlho jaaka ya Sandeva, Palms for Life, Boys to Men e eteletsweng pele ke Rre Sydney Buise mmogo le ba bangwe ba ba amegang ba le bantsi tota mo ditirong tsa setso le tlhabololo ya baagi ba tswelela go tsenya matsogo mo katlegong ya moletlo ono. Molaetsa wa letsatsi mo bareng keynote speaker o tla bo dirwa ke Kaop David Postman Hansen, e le modulasetulo wa Nama Traditional Leadership Association, ebile le kgosi ya me ka ko Namibia, ka re tswa mo tlene e le nngwe fela e bidiwang go the Karakhon Ice, e mo nakong tsa kgatlhampolo ya letso la morae wa rona ke Majeremane. Bontlha jwa morafe oo ba ile ba siela ka ko Botswana, ba eteletswe pele ke mogaka wa pele Captain Simon Cooper. Ga go pelaelo epe gore e tla re a re naya molaetsa e be e le ka seape sa boeteledipele jwa setso mo go sireletseng boitshupo, ngwao le boswa jwa setso sa bana ma Raiso. Nna ka bo nna ke itumelela thata go nna karolo ya puisano ya ditšhaba e reng Our Culture, Our Rights, Sharing, Heritage Fairly and Sustainably, kgotsa nka re setso sa rona ditshwanelo tsa rona go abelana boswa jwa setso ka tekatekano le ka tsela e tsweledisang. Ke tla nna mo seraleng seno mmogo le Dr. Taime Sylvester yo e leng ke mo Namibia, le monana o mongwe o bidiwa Larry Vary go tswa ko South Africa. Re kopanetse kgang e re lebeletse magatsa a mararo ba e leng gore bontsi ra re we have shared history, ka re e kopanetse melelwane. Puisano eno e botlhokwa thata ka gonne e re gakolola gore setso se se ga se sengwe fela se re se rua mo bagologolong ba rona, gape ke le tlotlo tota le le botlhokwa le le tshwanetseng go sirelediwa, go tlotliwa le go dirisiwa ka tekatekano gore le tsweledise go sologela ditšhaba tsotlhe tsa rona ya molemo gompieno le mo isagong. Le fa ba bangwe ba lemoga gore dipalo ao dipalopalo tsa baeng ba ditšhaba ba ba tswang ko Botswana le Aforika Borwa e fokotsegile mo ngwageng ono kana mo ngwageng tse di tswang go feta, gongwe re tshwantshanya le la ntlha-ntlha ba simolola.

la ka 2018 ke tla gakolola gore seo se se ka sa tlhalosiwa jaaka e le go fokotsega ga kgatlhego mo moletlong ono. Nnete ke gore ra bontsi jwa batho ba ditšhaba tsa rona ba lebane le dikgwetlho tsa itsholelo go tswa mo metseng jaaka lekgwabe ko ke tswang teng kgotsa mo baagisaneng go tswa ka ko Aforika Borwa. Go tla mo moletlong wa sebopego se go tlhoka madi a mantsi go ipaakanya madi a dipalangwa ga go robalwang teng ditshenyegelo tse dingwe tsotlhe tse e leng gore di amana lo loeto. Jaanong ga go bonolo gore motho o ka le ga eleditse o ka kgona go tla ngwaga le ngwaga. Le gale le fa go na le dikgwetlho tsotlhe tseo kgatlhego mo moletlong o ne o santse o gola ka lebelo le le gakgamatsang. Mookamedi wa barulaganyi ba moletlong o netefaditse gore tsebe ya bone ya Facebook jaanong e na le balatedi ba ba fetang dikete di le 34,000. Ke palo e la e tona mo malatsing a le 28 a fetileng 28 days kana ke re mo kgweding. Tsebe eo e fitlheletse batho ba ba ka nnang dimilione di le 1.5 mme ya bona dikgolagano mo go teng interaction se di fetang 41,000. Go akaretsa dikgakololo, dikarabo, go rata ditshupegetso le go abelana dikgang. Tse dipalo tse raetso ga se tse o ka di tlhokomologang di na le bokao jwa molaetsa o di o supang ka dintseng ka teng. Tseno ke dipalo tse dikgolo thata mo moletlong o etelelwang pele ke setšhaba ka bosona. Di bontsha sentle gore tlhotlheletso le botlhokwa jwa Nama Cultural Festival ga di felele kwa Chipman's Hoop ya yona kgotsa mo bathong ba ba kgonang go nna teng ka namana mme di fitlhelela diketekete tsa batho mo Namibia, Botswana, Aforika Borwa le kwa mafelong a mangwe a lobopo jaaka ke itse re na le balatedi go tswa ko bo USA le ko bo United Kingdom kana bo Jeremane. Sengwe gape se se itumedisang mo ngwageng ono ke tshwetso ya barulaganyi ba moletlo ya go atolosa lenaneo. Se ke ka kgato e botlhokwa thata ka gonne e naya banana ba ba nama ba ba nnang kwa ntle ga Namibia mmogo le batho ba bangwe ba ba kgatlhegelang setso sa rona mo lefatsheng lotlhe. Sebaka sa go nna karolo ya moletlo ka maranyane segolobogolo ba ba sa kgoneng go eta ka namana jaaka ke boletse. Mo baneng ba ba nama ba le bantsi ba ba nnang kwa ntle ga Namibia bogolo jang kwa Botswana le Aforika Borwa Namibia e santse e le motswedi wa botlhokwa wa boitshupo le setso sa rona. Fa dingwaga dintsi di feta bontsi jwa ditšhaba tsa rona tse di mo mafelong ao di itemogetse go fokotsega ga tiriso ya puo ya rona, mekgwa ya setso le ditlwaelo tse re di filweng ke bagologolo ba rona. Ke ka moo moletlo o o tshwanang le e leng botlhokwa thata. E naya batho sebaka sa go ikgolaganya gape le boitshupo jwa bone go tsosolosa boikgantsho mo bosweng jwa bona jwa setso le go netefatsa gore kitso le mekgwa ya bogologolo e fetisediwa kwa isagong. Ke gore re a be re tsile go anya mo Namibia re tswa Botswana le South Africa. Ke lone lebaka raetsho le legolo le mekgatlho e tshwanang le Namakwa Network of Heritage Advocacy mo Botswana ye nang e tsaya kgothatso mo maitsholong a a tshwanang le eo. Tiro ya rona ya go lwela ditshwanelo tsa batho ba tlholego mo ba reng indigenous peoples go tsosolosa le go nonotsha tirisano ya puo ya rona ya Namakoba ye ba bangwe ba e bitsang ba re kgwekgwe koba go thusa ditšhaba go itlwaetsa le diphetogo tsa loapi gone mo go teng climate change adaptation or resilience go sireletsa boswa jwa setso go tsweledisa go itsheka ga go tlhoka go tsewa sentle mo nakong e e fetileng mo go teng historical injustices restorative justice tlhabololo ya baagi le mekgwa

Bonako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

ya no amogela dikgang ka bokalo. Ditherisano di simolotse kwa parlamenteng ka ga gore puso le badira ka yone ba ikaeletse go rarabolola jang mathata a go ntshihala ga dikole le disentere tse di katisang baoki mo Namibia. Komiti ya parlamente e dirang ka thuto, bašwa le dikamano tsa sešhaba e simolotse dipuisano tsa malatsi a le mane tse di rulagantsweng go batla dintlha tsa melawana le go sekaseka thulaganyo tsa loago le bothata jong. Modulasetilo Marlene Mbakera o ne a bua se jaaka gone go simolola dipuisano kwa Otjiwarongo. A re lefapha la boitekanelo le na le seabe sa botlhokwa mo tlhabololong ya bosetšhaba, ka jalo ba nna le seabe botlhe ba tshwanetse go dira mmogo go tlhagisa badiri ba boitekanelo ba ba nang le bokgoni le ba ba nang le maitsholo a a siameng. Thulaganyo e maleba le go oketsega ga dikole tse di sa laolweng tsa baoki le ditheo tsa katiso ya boitekanelo mo Namibia e ne ya tlhagisiwa ke leloko la parlamente Winnie Mongo. Komiti go solofela e tla ntsha pego ka diphitlhelelo le dikaelo tse go tla rerisanang ka tsone mo National Assembly. Khansele ya toropo ya Katima Molelo e tseile tshwetso ya go neela mebila e le meraro maina a batho ba ba itsegeng mo kgaolong ya Zambezi. Mila o ne o itsege ka Hospital Street o tla neelwa leina la ga tona wa pele wa botsogo Dr. Richard Kambwe, fa Mila wa Soweto kwa kgotlatshekelo ya Katima Molelo e leng gone o tla shelelelwa leina la moatlhodi wa pele wa kgotlatshekelo ya makgaolakgang Sylvester Mainga. Mila o kgabaganyang sekole sa Greenwell Matongo o tla shelelelwa leina la mabontle wa pele Happy Ntelamo. Ratoropo wa Katima Molelo Kabembe o ne a tlhalosa gore ka go fetola maina a mebila ba ikaeletse go tlotlomatsa batho ba ba dirileng pharologanyo e kgolo mo maemong a farologanyeng. Bomabontle ba ba tsenelang kgaisano ya Miss Namibia ba mo leetong la go ithuta ka dijo mo kgaolong ya Omaheke. Maitemogelo a bone a ba thusitse go itse ka dingwao tse di mo kgaolong eo fa ba ntse ba kopana le merafe e farologanyeng go keteka setso le kutlwano. Loeto le ne lwa dira gore bomabontle ba kopane le morafe wa Ovabanderu, Ovaherero, Bakgalagadi, Barwa le Batswana ba Namibia. Mo sešhabeng sa Ovaherero ba ne ba ithuta ka molelo o boitshepo le dibaga tsa Omohuva tsa morafe wa Omaherero tse go dumelwang gore di ba sireletsa kgatlhanong le mewa e sa siamang. Kwa Ebukiro bomabontle ba ne ba reetsa ka kelotlhoko fa bagolwane ba ne ba ba tlotlela ka tiragalo tsa bogologolo le ka merafe wa Ovabanderu le Batswana ba Namibia. Kwa Aminos morafe wa Bakgalagadi ba ne ba ba bontsha dipina tsa setso le ditumelo tse di fedisitsweng kwa dikokomaneng. Selo se sengwe se segolo se ba neng ba se itumelela mo leetong la bone ke go etela go Siya Kutako Museum le Homestead Shrine. Gape ba fe gongwe ba tse karolo ba ne ba abelwa batho ba ba farologanyeng mo kgaolong eo dikuno tsa top score. Fa Namibia e ipaakanyetsa go keteka letsatsi la seikgopotso sa kgelo ya morafe, bomabontle ba ne ba tsa nako mo leetong la bone kwa Omahego go ithuta ka tiragalo tse di utlwisang botlhoko mme di le botlhokwa thata mo histori ya Namibia. Ba ne ba etela kwa Ojinene kwa ba neng ba isiwa kwa setlhareng sa botlhokwa se se bidiwang Omuti Nkwadhepo. Kwa bangwe ba morafe wa Maherero ba ne ba kalediwa mo go one mo nakong ya kgaelo ya morafe. Go ema mo lehelong leo le le kgethegileng le le amang maikutlo go ne ga dira gore bomabontle ba tlhaloganye ka botlalo ka go boga, go itshoka le ka nonofo ya morafe wa

ma herero go tswa fo le etola bone le ne la tswelela go ya kwa Ombo Jehovan Dimba kwa boma bonke baneng ba etela thuta e mogoyone General wa sešole sa majeremane Lothan von Trott o ne a ntsha taelo ya gore go gailwe morafe wa maherero. Boma bonke ba ne ba bua ka botlhokwa jwa se ba se ithutileng mo leetong la bone le ka setso le histori ya kgaolo ya Omaheke le botlhokwa jwa go nna seopo sengwe go gakologelwa le go boloka histori ya Namibia gore dikokomana tse di tlang di itse ka yone. O reditse dikgang tsa nako ya bongwe ka kgamalalo go tswa motsemogolo Vantuk. Tona wa dikamano tsa boditšhabatšhaba wa Aforika Borwa Ronald Lamola o ne a kopa gore go ne le boikgapo fa mahatshe a Aforika a bua ka kgotlang e tsweletseng e amanang le go huduga mo go seng ka fa molaong. Gape o kopile borrapolotiki ba mahatshe a Aforika gore ba tlogele go dirisa dikhuduego tseo go ipapatsa. Lamola o ne a bua kwa conferenceng ya sešhaba ka mantaga e ne e bua ka kgwebisano dipolotiki le molao wa boditšhabatšhaba. Lamola kwa conferenceng o ne a bua thata ka kgwebisano, bothata jwa phudugelo le ka ga mahatshe a Aforika a tlhokang go na le seabe ka teng mo tsatsing la Aforika le le ketekilweng ka mosupologo. O ne a re dipuisano tse di maleba le kgang ya go fuduga ga di a tshwanela go lebisiwa baagi ka gore go tla felela ka go kgaoganya kontinente le go tsosa tlhakatlhakano. Lamola o ne a kopa gore go nne le boemedi jo bo nang le boikarabelo mo go se a neng a se tlhalosa e le tikologo e e nang le diphetogo tsa sepolotiki. Gape o ne a kopa gore go nne le tirisano mmogo e sa tsoseng dikgaogano le boeteledipele jo bo ikaegileng ka tshedimosetso e ikanyegang le go gana tshedimosetso e seng ya boammaaruri. Mokgatlo wa Human Rights Defence Network kwa Sierra Leone wa re o tshwenyegile thata ka tumelano ya Sierra Leone le Amerika ya go amogela batho ba mahatshe a mo bophirima jwa Aforika ba ba kobilweng ke Amerika. Mo pegong ya dikgang mokgatlo wa ditshwanelo tsa setho o ne wa re thulaganyo eo e tsosa dipelaelo tse di masisi go ya ka molao wa ditshwanelo tsa batho wa boditšhabatšhaba, molao wa batshabi le melao ya ditshwanelo tsa setho tsa baagi ba Aforika. Mokgatlo wa re puso ga ise e ntshe tshedimosetso e lekaneng maleba le tumelano eo le ka maemo a tlhaloganyo a batho ba ba kobilweng kgotsa gore ba ka sirelediwa jang fa ba le mo Sierra Leone. Mokgatlo o tshwenyegile thata ka gore batho bao ba ka nna ba tshwarwa ka tsela e e sa siamang, ba kgaoganngwa le ba malapa a bone kgotsa ba tshwarwa ka tsela e e seng ya botho fa go sena thulaganyo ya go ba sireletsa go ya ka melao le go ba tlhokomela ka tsela e e ikemetseng. Mokgatlo gape o ne wa tlhagisa ka kotsi e e ka nnang teng ya go tlhoka boagedi ga batho ba ba kobilweng ba ba sa kgoneng go boela kwa mahatsheng a bone ka ntlha ya mathata a pabalesego. Mo kgweding ya motsheganong e bala 20, Sierra Leone e ne ya amogela setlhopha sa ntlha sa bajaki ba ba kobilweng ke Amerika ba ba tlhagang go tswa kwa Senegal, Ghana, Guinea le Nigeria. Amerika ya re e tlhasetse dimesele tsa Iran le mekore e ba ne ba batla go tlhoma dibomo mo go yone mo borwa jwa Iran. Mo pegong mokomandara wa sešhola sa Amerika o ne a re ba dirile tlhaselo go itshireletsa le go sireletsa mašole a bone kgakanong le matshosetsi a sešhole sa Iran. Sebui sa sešhole sa Amerika Captain Tim Hawken o rile sešhole sa Amerika se tla tswelela go itshireletsa le fa go na le tumelano ya go baya dibetsa fatshe. Go tsena jaana Iran ga se e tsibogele tlhaselo ya Amerika. Le ga go ntse jalo se buisa lefapha la mafatshe a sele wa Iran Ismail Baki
pele nyana o ne a re go dirilwe kgatelo pele mo dipuisanong tsa go emisa ntwa le ha ba se ba heleletse dipuisano.

re tlalala jalo mo re tsamaetswe le shumele bongwe morao gana go ele ya bongwe ke nna go ya le ikhomotsa tsengela gompieno mo retse ra go fetela jalo re tsa ya thulaganyo ere e go yenetse mo tsatsengela mabane le tsatsela Afrika jaaka modira ka nna JL Shikongo a bua ka botautona ba Afrika tsatseng mo tsatsengela mabane re ne re bua re ketika le tsatsi la Afrika mme ke kgang e o ka e solofelang mo nakong e sa fediseng pelo.

ka lo moreetsi o montle wa samama ya satirola setšhaba mo thulaganyo e ya rona e kgethegileng, thulaganyo ya re food security. Wena o le molemirui, o le morui o tshameka karolo wa botlhokotlhokwa mo go kae go ka tlhabolola seemo se tshwana le seo. Ke wa gago mokgankgara Lopang Magolobilwe. Ke tshedimosetso e ke ne ke go e baakanyeditse mo thulaganyo e kgethegileng. Dumelela ke go sadise sentle, ke go leletse letsatsi ke lentlentle la African Day. Ke re tlholela jalo le manana mangwe mo seromaneng sa rona sa tirelo ya setšhaba. Nna ke bidiwa fela mokgankgara Lopang, ke morwalobilwe. Phiri o rile, ga ba se gangwe le ka moso gape.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

ko iya busupam. Dikganya ra ka bokhutshanetsa nako ya bone di wetse jalo mo metsotsong e gagabela go nna e robang bongwe fela ke go otlogela nako ene e le ya bone motsone e tshukiralo ke re mo nako ya gompieno ramogele lenano le le kgethegileng ke ele lenano la motsamo wa Batswana mo Namibia. Ee jaanong ke lenano le le kgethegile motsone etsho le e leng gore le tlebe le go ruta jalo ka motsamao wa Batswana mo Namibia. Jaanong a re itumelele lenano le le tla gogang jalo ke sebaka sa ura la ke go ya go tsana ka nako yone e le ya botlhano.

0: gore yana a tsukwe jang tshwere maina le matlhano a ke a kgakologelwa mme ke ka go bokete ba bantsi ba bogolo ba ba bua puo ya rona itse gore ba rona ba le bantsi ba tswe mo lehatseng ka maikeko ana gone gore mme se gore motswana le ene go gong gote le ene o kile a tswa a emaga a go kgaretsela dithuso jwana mebia
1: mme ra le go ntse ke yalo ga ke re mo Namibia re tlhaloganya gore bontsi bana ba tswa ka Botswana le ha bangwe bana ba tswela ko boAngola kwa gone ko ditiragalo tsa bokasinga di diragala teng motlhala wa motho a ke mo Botswana kgotsana ke ko Botzambia segolo thata ko Zambia ko re tlhaloganya gore bangwe ba bone gongwe ba tlhokagaletse kong ba bolokile kong puso ya Zambia le yone tota e ne e kgona go ka thusa ka tshedimosetso le go batlisisa a o tsaya gore mahatsi jaaka Aforika Borwa le ene re utlwile ha bana ba go tsaya masaledi a bangwe ba masika kong ka gore swapo le ANC go bonala ha e ne le mekgatlho e le gore ne dirisana thata bana ba itse bana le maikaelelo a le mongwe hela gore mme le ha go hitile ba masika bone tota ba kgone go ka phimolwa dikeledi gore nyaa ba gaetso re a itse gore lo latlhegetswe ke bangwe ba masika re dirile jaana re heletse ha ha motho ga kologela sentle mo Namibia le gone ka utlwa le go bua bangwe bana ba kgona go tla masaledi a bone mme e rile ha puso e sena go dira jalo ba bangwe bana ba santse ba ngora gore nyaa le gore santse he metse ba masika a rona ga itse gore ba saletse kae motho o ka re mokgatlho wa ditšhaba kopano le one o tsena ga ka yao ka gore ko ono tota o ne o kgona go thusa mekgatlho ene ya kgaretlelo kgololosego ka nako eo
0: ke itumela gore ke bua tsenawa ke yona ke mokgatlho o e seng wa bua ka gona wa ditšhabatšhaba no ke fola gore kgangye e tsamalana le bana ba tibete ga go fike tona ya lekoko la swapo yone kgangye sola gore ga batsadi bone mainenyana ke kgeri na akere ba bangwe le bone ba ketla ba uka kgangye ba ema ka dina ke sola gore ga ba ka ema ka dina o ntsha gore ha ile gore jana kre ko tsatsi ja ka tsinka kre emele boithuti jwa batho jaanong gore ka mo masakela mme a re tswa boele kwano mme gongwe ala janna ke bona gore se se kgone ke ha ile gore jaanong ba tla leka gore ba masika ba balakato ba bone batla ba phimola dikedidi gore le bone ngwaga le gone ba ba gakolo gore o mme kale esa masalela a bone sa go mme ke me setse ngwong yana sekile sentse sa rupika dikedidi
1: right o makile kgangwe botlhokwa ara gore batswana le rona re na le seabe le ha gongwe go sa bona le jalo re tlhaela bakwadi batho ba le gore ba ka leka go tlhomamisa gore maina a batswana le one a utlwale bangwe ba e le gore e sale ba ile ebile le jaana go sa itsege gore ba heletse kae wena ka kitso ya gago le dipatlisago tse di dirileng bao ba itseng ke ba bae
0: bana ba tswa ha e le reng ga ya 1987 e sa tsikile mo ruta bana go bodi go mutumi ba bana ba tswa go rogela mo ha ga ne ha pla pe go ne ga ba me bo se go bo le ba bana le re ba tsama me tsho re ba mo nyana ke tla re ke tsara ba ba go bitse a ka ho a go fa bitse mo le ba ra go na wa me ga na ke ne ba ba ka le ka ba tsile ka pe je le ke ya ka pe le ja ke le la ke ne ke
2: Maria,
0: ga sa ka boele kwa me wa boele e ne le re tselapedi ke tshwana gore ke metshwantse ya batselapedi ke e tshogopele mosos ba tsametse kgobong ene sale a tsamayatselapedi kwara mogotsi ene sale a tsamaya a tsama pele ene go tlhagapela tsaka mme ke tshwana gore maie bana bone palo yone e tshwanetse ebile gore e tla tshwara tšhome le go etsa tšhome gona agape tsona ba basala ba ile boko ba se ba boe go tlhela go tiro yana
1: jaanong ra etse gongwe ka paka eo jaaka o gakologela gore bangwe ba bana ba heta ko bokgori kwa a tota ga lono lo tlotlanyana le motlokonyana mo kgotsang gore hela ba gaetso lo a re lo ya kae bana ba bua eng a o ne o lemoga gore batho ba tota ba ikaeletse ba itse ko ba yang teng kana ke ela gore ba tsamaya le ba bangwe
0: nya batho ba o bona gore nna ke ntse bona gore bona ba tsamaya le ba bangwe o mme o bona gore ba renye jaana kryjano batho ba setse ba ikaeletse o bona gore ga batho ba ithulagantse ka gone dikgetsi tse ba dikapile o bona gore batho banyarbatho ba ikaeletse gore a o bona gore batho bangwe ba tswa ko bokrotfortain ba bangwe ba tswa ko bowebspiri jaanong ke re bana ba tlhakanye le ba bangwe ba morahime
1: right
0: o bona gore ba itse gore ba rakae jaanong kgankgoleke morago a batho ba sena go ba sa boele kwano jaanong ga sena go ya dikgokamisebo ya go kgotsa ba bangwe bone ba ile ba ile ba galoga batheta a bone ba ile go galoga mme jaanong bone ba bangwe ba ile ba salela gone ko ga e re ko jaaka e bua ka go south africa bo zambia dikgokgone ko castle ya kasikadila go yala gone thata-thata a tle bana ba gote wa gore house o tswa kae ba go beelaela o kare o sekne kwane kgamo tlile go senka malepa o jang o ne o beela ko godimo ja one batho ba ba le go amoelela e le gore ba go boela mo ditlhatsilokeng oka mo ba tsamaise ba go tio ya a tle ba tile jano ba itse gore ena gona o tswa kae o phete eng a kry jano ba itse gore jaanong apaya kopana go fa ba kopana ke kgone ka tsela yago ba re ba re ra ke le ke ba ile ka lo khaja se rona ha tsa bogolo ka rona ba batswana e ke sa ba ke ba mo nyana a ke ka ke tsare sent ba madamara me madamara ha o bona ba ma ke ba ba ke ba ba mo ba ke go nna ba eng ba ba mo se ke ba le go ba tsita me ke bona gore ma di ma di a na le go golo thata ya go mo go rona ba le palo ka botsana ba tsana tsone le go ka go no a ke go bona go tsamaya la utla ba ke go bala gore nya wa go rena ya ke ile go lemoga gore ba re ha o sa itse gore wena o ma o toka ke ma go o tshi mulatsa o tshi ya re gore o ke ma go nile mulatsa gore o ya kae o ya go kopana ka go kopana le mang ke ba se tsopa ba go bona gore a ke o tshela tsarkeng la lo lo khoile me kwa lo sa e go gora go go gora go
1: raitso go na le gore batswana ba ka ba re motho na le kgwelwa gora gore e sale o ile wa go tsena mo lehatse le o sa le itseng mme jaana o bo o latlhegelwa ke motlhala wa batho ba o tsamaya le bone kgotsana ka mabaka a rileng o helela o tsena mo bathong kong o ithuta puo ya bone o bo helela o nna motho wa bone jaanong a motho ka belela gore bangwe ba rona le bone gongwe jaanong ba nnile makgwela ko mahatseng segolo thata one a boagisanye ko re itseng gore dikampa tsa batlhabane ba kgololesego bana ba le teng
0: ke sela gore ga ke dumele gore ke ka baka yone le mongwe o moora ora mogotsi ga ke itse gore a me ke ene ke kata gore ke o kare go na le kgang gore ke boa kere kere ba ka baka je babao ga ela gore ntsha mo ke hosting ana gore ke potsitse gore ke mongwe ene mmele gore o bona gore o na ya go tsena go noile ka tabae se ke buile gore ka bole ko kopane tshabadisile a ba go nna le bonno ko a matshelo ga go a tswelela mme ba bangwe ba le bone ba ya tlhokomisa sentle gore batho ba gongwe ba bangwe ba bana ba nna le bone ake bakobara batho baga ba sa tlhole ba le kgale gabedi le kae one batho ba ba sa tse ba le gore ba ile go sebosatse ba le mo ba ile go helela mo tulone ya tsatsine jaaka sekake
1: right mera a o tsa gore histori ya Namibia e kwala jaaka e ntse kgotsana go na lengwe e tlhaelang jaaka re lebeletse.

0: se Batswana ba gaetso ba le gore le bone bana ba nna le seabe. Batho ba dumela gore o kgaratletse kgololosego hela ha o dule o ile ko ntle, mme batho bana ba le mogae le bone bana ba tshwere namane e tona ya tiro.
1: Ee, nna tota thata kgang ke eo kgang kgolo ke re jaana o bola gore a kere di bua gore ke masalela sa bobedi ke ba e thatsa kedidi sa boraro ke sone se gore bogolo ja rona ena ke mongwe wa bone ke ipala mo teng gore e ne helela a kgololosego mme le sa tswa le sa tswa mo kgaolong ya rona ke ra molatsing wa go belelwa kotsi batho ba go thela gontsi gore bagaetsetsa o ka lebogo ja mokema se ke sa rona jaana kompieno yana ba sa bale ba sa ipale mo dikoko tse di busa le bona ba sa ikutlwe gore a kepileng bone ke ba ikaletse ba tla lemoga gore le bone balwetse ba kgaretsile ba lela kgololosego ya diatsi jaanong mme a kry-a ga ebile ke sa batla go kgethololwa ka ekebile ka puso e tsama ka gone ka puso lelele lekoko ke le busang gore ga ba kgapela batho bangwe ba ba merage e mengwe yakere a ete jaaka bona merage e mengwe jaaka e busetse ebile gore ba bangwe ba sa lemoge thata ba sa tele go tlhogofa ba sa boang e gore jalo gompieno ba boamoyati jaana ga ke kgang ya gore jalo go na le se ba sepitsa ba re ba lola kgololosego dibeterang go rala o eta go lekopiwela gore o mongwe wa bone ka tsela ke kry-e le ate jaanamoika ya bone ba sa ke ba tsena

0: 나지. 학기제에서 목표가 된다고 그래. 그 어떻게 장난하고 그래. 학기인 권대 방법으로. 네. 마치 이게 내게 하는. 아시가 권대가 이라고 오빠가 사고 오빠가 사고 그냥 그래. 네 학원에서 좀 했지. 마마마. 나하고 나라 그나다 쓴거냐. 나나 그렇다. 나이 비문이 비게리. 뭐라 그래. 나 붙였잖아. 가지줄이라도 공격하는 마음은 하여구나. 이사. 이사 애니.
1: Raitso o ka rotloetsa jang bašwa ka gore selo se ke histori ya lefatshe la rona engwe ga e rutwe mo dikolong go rutwa e nngwe mme jaanong re a rotlodiala botlhe gore ba gaetso a helekeng go kwala gore histori e kgone go baakangwa le gore e kwalo jaaka gone go ntse
0: nna ke na kry ke bona tile ke ra kgane e thata yone ya bua ya opelwa ya gore a re batswana di eme bogolo ja bašwa gore re kwale dikwalo re na le mogopolo batswana bašwa ga go ba naya kana kopano la e buare a e jaaka platorom gore ke ka bona le mogopolo e siame bašwa jang ke bone dire ke bone yanong ke tšhone ya bone yanong ba leke gore ke bone jaanong ba tshwantse ba eme ba tsenye kanjone ya registry gore jaanong go ne setso gore lelene le setso sa rona sa betswana bone ba bone ba kgaretsetse kgoletsego yone ya namibia gore jaanong e nne mo dikwalong ga itse gore nako tsa bo tse dikileng le tsone nako tsa rona ga gona sepe se se mokwalong se se mo mokwalong jaanong ka go pene ka ha technology ke ra tshedimosetso ke ra maranyana a tlhabologileng ka gone go botlhoela gore bašwa ba ka emala ba utamela batho ba tla go anyaanya sengwenyana mo go rona ka tshwarelelakoko a bule gore bašwa a ba ithute gore bo botlhoko thutswe ba santse ba ba gone ba le gore ba bamele ba anyeanye kedutsyo e gone ka moso le moso ka moso mongwe bone ba ba sala dikokomane dikokomane ba ba nna le se ba ikgopotsa ka sone ba ntse gore jaanongbahaebue ka gago ke tshwanoba kgaregeteng yatsi balwetseng putsolena ke boma go tsamele tsela ya bone e tsamele jang ke ka bona gore ke bona gore ke yone tsela ela ruela bašwa gobogolo ya babatswana ga ba ka tlogala ka ga puo le ngwao setso sa rona ke bona gore kabele gore ruri motswane kabele gore ko boelelong a ipalela gongwa ga ba le gogong a lemoga gogo mo kontinente ya afrika le mo namibia ka bophara go lebogile na rona.

Fontsela mogaetso, ke a ka ke santse ke na le wena mo thulaganyo ya rona ya letsatsi la Kasinga mogaetso. Ke ne ke buisana ka Lerato Seabelo Tlhabanelo, o ne a re tlhalosetsa jalo ka boitemogelo jwa gagwe le ka mo ene a gakologelwang ka teng ditiragalo tseo. Mme fela se se botlhokwa ke gore o ne a heta jaana a re hetlisa gore go Batswana bangwe ba ba itse mogaetso ba ba gakologelwang, ba e le gore le bone e sale ba ile mogaetso, mme jaana go tlhoka lesego ga ise ba kgone go boela morago. Jaanong ke ka moo re le maNamibia re bonang gore letsatsi le botlhokwa, re tlala re ntse re le gopola ngwaga le ngwaga. Jaaka ke ne ke tlhoka ke bua pele ke re kana golo ha e ne se gore ke kganya batho ba ba rileng kana ya morahi o rileng, e ne le maiteko a na dirwa ke maNamibia botlhe ka nako eo a ka nyala gore batho bana ba bua dipuo tse di farologaneng mme ba na le mono le maikaelelo a le mangwe. Jaanong ka gore ela mogaetso ke re ke go leletsa letsatsi ke le ntle mogaetso la Kasinga go ya pele, a re reetse re ithute re bone gore mme letsatsi le ge histori ya lone e tswa kae le gore re ka ithuta eng go babalela histori ya rona. Bakwadi ba ba itseng le bone ba rotloetsege ba leka go ka kwala gore mme e re kamoso le kamoso re ne le sengwe se re tla ipelang ka sone, re bua ka sone gore nyaa mme mo go tsena tsa ditso re ithutile jaana kana re bone go diragala jaana le jaana mo ditsong tse tsa rona. Ka go rialo mogaetso ke re ke ne ke go e baakanyeditse fela go le kalo thulaganyo ya rona mo letsatsing la gompieno. Re ka tsamaya le mmino fela mogaetso go fitlhela ke a go kgaogana le wena, mme o tswelele ka go amogela mananeo a mangwe a re ya go a baakanyeditseng mo letsatsing la gompieno.

le shimolo ba tlhano metsotso mo retse go tlhagala ura ya botlhano ga kitse gore ga kolagalwa mo baking e fitileng hale kile ka buisa kgang engwe fa mosimane Cornelius Shimwafeni a tswa go boloka mawelana go tswa mo go nweleng mo baking e fitileng ene le dikgang me wa batsadi o ile a tshwarwa ke mapodisi me mo baking eno Cornelius Shimwafeni yo tla begwang e le mogaka mogaka wa setšhaba ka go boloka mawelana go tswa mo go nweleng mo baking e fitileng a re ene a re hela o kokomaditswe ke tshwetso ya gataotona netumbonandi ndaitwa ya go mo naya tlotlo e yanong fa na bua a le kwa le gaeng la lelapa la gabo kwa motseng wa Omotundungu mo kgaolong ya Omasati mosimane wa dingwaga a tsedi le shomele barataro o ne a re go dira jalo go ne ga mo tlisetsa masego ga mathatla re thusang batho go sa kgathalesege ga mathatla re hei go na le pelo go a thusa mosimane wa dingwaga tsedi le shomele barataro ke yo o begwa jaaka mogaka wa setšhaba a ke khanye ke batla go ruila tedi se sentle ka itse yanong fa e sale bopelo kgale jwa gagwe bo tlhagelela mo di tlhogong tsa dikgang tsa NBC leina la ga Shimwafeni le ile la buiwa thata mo dipuisanong go ralala Namibia yay Minelo ntse tsena gona la batho ba ileng gore yanong le bone ba kgwetsa dikilomitara dikilomitara a ke buika gore motho o tswala mo gwabetse mo ya tšhaka batho ba kgwetsa me ba tsamaya tonwa go ya kwa motseng o go ya go kopana le ene gore mosimane yo moithuti wa grade 7 yo neng a boloka ditsala tsa gagwe tse pedi go tswa mo go nweleng mo ngwageng o fetileng bona gore mosimane yo ga se mantlha a tlhagelela mo dikganyeng mo ngwage o tileng le gone o ile a boloka ditsala tsa gagwe tse pedi go tswa mo go nweleng mo ngwageng o fetileng a re ene o na utlwagela ka metswedi ya dikgang gore hey taotona o bua ka wena ha taotona wa go akgola ka o wa go umaka o bua ka leina la gago me ene a ke gone yanong a simola le bogare go dira so se sentle mos go a busetsa yanong

ha re tsa dikgantsa ha go moreisitsa sepodisi re lebeletse kwa Okahanja ba re go fitla botsalo ka la botlhano matsheganong a bala malatsa le mashoma mabedi le bobedi mo ikanang ka ura ya bongwe kgotsa metsotso le mashoma mararo go tswa mo ureng ya bongwe kwa lefelong la Smarties go bolelwa gore mongongorege o ne a fitlhela ngwana wa mosimane yo o neng a sa tswa go tsholwa a shule a fitlhelwe a fitlhilwe bontlha bongwe jwa mmele wa gagwe mo motlhabeng mme thapo ya gagwe ya popelo e sa senyega go bolelwa gore lesea leno le ne le tsholwa bosheng jaana mme le ne le sa bontshe matshwao ape a go bola mmele wa gagwe o ne wa isiwa kwa bookelong jwa Okahanja State ga gona ope yo o tshwerweng mme mapodisi a ntse a tsweletse ka dipatlisiso tsa bone.

anasibindi uyaphilisa diye exiyami ngibonga into eyasihlukanisa lowa manje kuthi mangibamba izulu ngesandla uma isingibamba ngezandla enhliziyo ngishaye ngamandla umlomo ngiwuvale ngesandla ingaziphume ngaphandle awudala isithumafa nyofana kuwufuma ufele emanyaleni senyofela khona iy'thombe zakho ngiy'thumela kuma-ex wami ngephi la ngikhona awunithi.

fa re ke re gatela pele moretsi ke re khantse ga go tsa sepolisi re santse re lebeletse tsa selele la botlhano mo tsagano ga bala mala tsale ma shoma ma bedi le bo bedi ba re e kana ka ura e le ya bole shoma le bongwe kwa motseng wa lehaha kwa Mpungu constituency go bolala fa mokgwetsi wa sejana seseneng sekgwetsa mo tseleng ya B10 go tswa kwa Rundu go ya kwa Mpungu a ne a latlhegelwa ke taelo ya sejana sejana ga me sene sa pitikologa batho ba setlhabelo e leng mokgwetsi le mopalami ba ne ba tlhokafala kampo ba šwa ka ponyo ya leitlho mme balosika lwa bone ba ne ba itsisiwe dipatliso tsa mapodisi di tsweletse tla ke di digele jana ka dikgang tse di reng ka labotlhano motsheganong a balamalatsi a le mašoma mabedi le bobedi

kana ko ya borobongwe maitsiboa motseleng ya B1 fa gare ga Onipa le Omotia. Go bolelwa gore Toyota Corolla e ne ya thula Volkswagen Polo go tswa kwa morago, mme Polo ya thulana le koloi e neng e tla e lebagane le yone e leng koloi ya Toyota. Mme mokgweetsi wa Polo wa dingwaga di le 32 le motho yo o neng a palame koloi e le nngwe le ene wa dingwaga di le 39 ba ne ba tlhokafala ba šwa mo tseleng. Batho ba le bane ba ba neng ba le mo koloing ya Corolla le ya Toyota ba ne ba gobala le gonye mme mapodisi a ntse a tsweletse ka dipatlisiso tsa bone. A ka ketla ke di digela jalo dikgang tsa gago tsa sepodisi. E ka re mo nako e sa fediseng pele moreetsi ke kapi go nala ja dikgang tse dingwe re lebile tsone tsele tsa lefatshe le le la Ghana, gape ra go feta re lebeletse tsone tsele tsa tsele tsa Ebola. Kgang e le ya Ebola ke a itse gore go gongwe hela.

kgona go ka palama ba re veg mme go ka tswala gore ya kana go etla tsama yana batla ba kwadisa ba le bakae gore ba boele gone kwa lefatsheng la bone la Ghana. Mokomishenara yo mogolo wa Ghana kwa Afrika Borwa Benjamin Anani Kwashie a re batho ba le bantsi ba Ghana ga ba tlhole ba ikukwa ba amogelwa. Kwashi o ketsa ka gore seemo mo nageng eno se ne se sa tlhomama go fitlha jaanong. Kgantse dingwe tse dingwe tse ke dikgantse di bokete tse di boima. Ga ke tsene swar ga ke ka ware motho wa re ke thuse ha kae ke tsene ha kae ke gakolole ha kae anong ke dilo tse re tlang re di bona mo dinakong tse di tswang go feta tse baagi ba Aforika Borwa bone ba re hee rona ga re na matshelo ka kwano ga re tshele ka re bona batswa kwa ba le bantsi ba tla go tsa ditiro ba tla go dirang ane ke kgang engwe ileng gore tshwantse re dulela hatse

tla ke itumelela thatswa ga go ntlentle moretsi e metlhano la matsetso go a kuring e leng ya barataro rena ke bira boiso ya tlhongwane mosana mosetlhatsela sa re boleng ke ditlhako ka le lengwe gape a re boe gape re kopantshiwe sala sentle sala ka kagiso bye bye.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

mafatshe a Botswana la Aforika Borwa e rile bošeng a tshwara phuthego e ka yone e neng e ikaeletse go tiisa tirisano mmogo le botsalano magareng ga mafatshe o mabedi. Re tla utlwa jaaka fa taotona lefatshe la Botswana Duma Boko a bua ka melao ya phudugelo ya mafatshe a Botswana la Aforika Borwa. Mo bekeng e fetileng bomma bontle ba Namibia ba ne ba kgabaganyetsa ka ko lefatsheng la Botswana ko ba neng ba amogelwa a ko Charles Hill le ko Tsotsa. Jaanong re tla utlwa jalo re ba duetse setshwaelo e leng modulasetilo wa khansela ya tikologo ya Charles Hill jaaka fa a tla bo amogela bomma bontle ba le setlhopha se se kgethegileng se se neng se patlile bomma bontle ba. Mme jaanong ko Tsotsa gone re tla utlwa jalo mokhanselara Patrick Gaibusi yo le ene a tla bong a amogela baeng bao bomma bontle bao le setlhopha sa bone. Mme re tla garela jalo ka go utlwa ke re Lopang Cooper yo a tla bong a bua jalo ka moletlo wa Nama Festival. Ene ke morulaganyi wa moletlo mme a tlhomilwe jalo ko Botswana. Ke dikgang tse e leng gore ka di sologela mo thulaganyong ya phirimana letsatsi la gompieno ya dikgang tsa tsele le tsele. Mo tsone so tla ke go amogele ke bidiwa o teng Baoleki.

0: ke re ne re ira yalo go tsamaya bigitse pedi go tsewa Richard Kangwaiko mogolo wa ke ene o thokaetse mo wa gago re ba le kakaiso aba mo tsa mo Chalzili aba mo isa ko ko mau aba go monela Daniel Monamaba ke re re kgaogane go ne go
1: monga me ke go leboga thata go ka go ka heba mo
0: ha ke re go na le shortcut gore ha ka tere ha ha isi ke utu ha jo romba thana tibeletse teng be ke tse pedi ha gona ha ge a isi go ruruganywe sente gone go go ruruganywe hela go tago Namibia ka koloi gore o na hita o na hipile ka ya robetse kae mo ha isi ke go utwe go buiwa
2: Re Christopher Kangaiko ja ka fana buisana le modira ka nna lopang o lobile ka koloi e neng e pega jalo ke balwela kgololesego ba lefatshe la Namibia mme jaanong ko bokhutlong motsaneso a re utlwe jalo re lopang Cooper ke morulaganyi wa komiti ya moletlo wa re ke nama festival jaanong ke mongwe wa barulaganyi ba moletlo mme ene a le ka ko Botswana yaanong o tla kgabaganya a tla mo Namibia a tla go tsenelela moletlo eno gore o tla bo o tshwaretse jalo ko Cape Mansop
3: ke bo gape ke dumedise bareetsi ba seremomoa sa tirelo ya setšhaba ka bophara ka leina ke bidiwa Nicodemus Cooper ke monama ka letso ke le monama wa Motswana ke tswa mo motseng wa Lokgwabe Motsana mo kgaolong ya Kgalagadi district kana kere sekaka sa Kgalagadi mo lehatsheng le la Botswana raetso ke boa gape ke ipolela ke le moeteledipele wa mokgatlho o bo ikemetseng ka nosi an NGO o bidiwang gote Namakwa Network of Heritage Advocacy e le mokgatlho wa tota o lebaganeng le o le tiro e ke tswang kgakala ke lwela ya go sireletsa ngwao le go tsosolosa ngwao le teme jaaka ga re itemoga re latlhegetswe thata mo Botswana morago ga phuduga go tswa ka ko Namibia ka ditiragalo tse di botlhoko tsa kgatampolo ya morae wa banama le ba herero ka dinako tsa bo 1904-1908 jaanong ke ka ipolelang ka teng gore le pele ga mekgatlho e nna teng ke ne ke lwela tsone ditshwanelo tsa morae wa me ke senana ke lemoga ka ga o ka reng ba tseelwa ko tlase ka teng ampo ba tswelela ka go tlhoka go bona ditlamelo dingwe tse di tshwanang le merahi e mengwe e ba tshelang le bone ga ba nnang teng mme ka gwetlhega gore ke se ka ka nna mongwe wa ba ba didimetseng ko bothokong mme ke tswe lentswe ka gore lentswe laka le tlabele sa buelelele nna fela mme le buelelela le bone ba e leng gore keletso e ka tswaele teng ya go bua mme ba sa kgone go bua raeso ka go rialo se ke supa gore ke kgokagano e e nonneng go lekana kang ga gare ga banama ba ba leng mo Botswana le bone ba ba leng ko Namibia jaaka ga re tsweletse ka go supa ngwao mme re re isupa jalo segolobogolo e le gone go sireletsa le go nonotsha gore re se ka ra latlhegelwa se bakileng sa re diragalela ya nna kobo ya lepairaeso
2: Lopang Cooper jaaka fa ne a buisana le modira ka nna Lopang o lobile ka dithulaganyo tsa moletlo wa nama moletlo o tla tshwarelwang jalo ka ko Cape Mansop.

Motsaneso a re gare le jalo ke dikgang tsa tseleletsele ka go utlwa dikgang tse di farologaneng tsa mogae. E ne a re mo malatsing a sa tswang go feta baagi ba toropo ya Windhoek mo dintlheng dingwe ba iphitlhela jalo e le gore jaanong metsi mo dipompong tsa bone a tla nna le mmalanyana o borokwanyana. Kgotsa ke ralo ke re ka re a fetogile mmala a ke ra bona mme jaanong jaaka fa o itse gore ga dilo tsa go nna jalo di diragala gantsi baagi ba na le go belaela kgotsa ba etsaetsega ba ipotsa gore go diragalaeng, ba ipotsa gore a ga se gore metsi a leswe, a ga se gore a gote go fithetswe eng ko go tlhatswiwang teng metsi go raya gore go na le bothata kgotsa dilo tsa go nna jalo di ama metsi ona a nowang a. Mme jaanong masepala wa Windhoek o netefaleditse baagi gore ga gona le ga e le diphatsa dipe go ga gona le ga e le sepe go gore metsi be le gore jaanong a hetola ke mmala le gone ebile ga metsi ao ga a hetoge mmala thata ke go se go ne na nna boraonenyana jalo mmalanyana one o bosatlhanyana o mme go se maswe mo go kalo-kalo mo dintlheng dingwe tsa toropo ya Windhoek. Jaanong nako dingwe metsi ao kore metsi ao a tlhatlhobilwe mme go netefaditswe gore mo seemong hela se e leng gore a babalesegile go ka nowa go ka dirisiwa ke batho. Jaanong gantsi kgang e motswanetsho batho ba na le go anamisa dikgang tse e seng tsa nnete gore ke ka ntlha ya bolebelebe mme ke ka ntlha ya gone gore kwa bo go na le di-pipe dingwe tse e leng gore gongwe di abe di baakangwa kgotsa di go na le tsone gone go baakangwa gone moo go na le go kgoreletseganyana ga di-pipe kana miso ya metsi mo di-pipeng e be le gore jaanong ga metsi a ga seemo sa ya go siama e be le gore jaanong ka re metsinyana ona a hetoga mmalaonoo e le hela gore kwa bo go gote go tlhatswa e ga se sepegela ga ke re wa bona jaanong e re ga metsi a ntse a tshelegela jalo be le gore jaanong metsi a boela ko mmaleng wa one o tlwaelesegileng. Jaanong e ga se sepegela motswanetsho e le gore iphitlhela le mo tikologong ya Windhoek e leng gore metsi a na a hetogile a nna bo boraonenyana jo bo sa reng sepegela. Jaanong se ke wa tshaba sepe, metsi ga a leswe, metsi ao a tlhatlhobilwe go netefaditse gore a ka nowa a ka dirisiwa ke setšhaba. Jaanong ga re lebelela jalo ke dikgang tse dingwe re bona jalo gore Cornelius Shimoafeni mosimanyane o tla itsisiwe jaaka mogako wa setšhaba national hero ka ntlha la gore o ne a tsaya kgato ka bofefo a boloka jalo ke matshelo a mawalana e leng gore a ne a latlhelwa ke mma bone mo leta moo. Jaanong mosimanyane o a tsaya kgato ka bofefo a go ntsha maseao mo leta mong lao a boloka jalo ke matshelo a bona. Jaanong mosimanyana o tla tlotliwa ke Tautona Netumbo Nandi Ndaitwa. Tshwetso ya gagwe a rialo a re tshwetso e o riri e mo dira motlotlo go ra lemogiwe jalo jaaka mogaka wa setšhaba. Jaanong o ne a bua go tswa ko legaeng la gabo ko motseng one wa Omotundungu go kgaolong ya Mosadi o dingwaga tse di lesome le borataro hela. Jaanong a re kgato e ruri ke lesego mo go wena kgato ba etse reng e motletse ka masego. Jaanong ga e sale mosimanyana a dira tiragalo e kgotsa a boloka matshelo a mawelana ao ke a go bolela ke gore a kere leina la go le anamegomo le go e go buiwa ka ene batho ba mo akgola batho ba mo itumelela bangwe ba go gomoga maikutlo pelo tsa bone di nna botlhoko ba ipetsa gore ngwana yo o ne a tsaya kae maatla a kana-kana bangwe ebile ba ya ko legaeng la go ba tsaya maeto ba batla go ya go mmona. O dira jalo ke mophato wa bosupa fela mme e ne a re ngwaga e fetileng gape a boloka jalo ke matshelo a ditsala tsa go di le pedi tse di neng di le gaufi le go nwela jaanong mme a re o lemogile hela go tswa ka social media gore Tautona o nopotse leina la gagwe wa moamogela. Jaanong ke ka go ntseng ka teng motswanetsho kirelo ke re nako dingwe gang ke o itse gore tiro e ntle o e dira.

Presumptly wa Tiwa SFM go owa molodi o go tlhagisang fa e le nako ya lenaneo la sarinyedi sa retse. Nka mogela kae le kae go iphitlhelang o le teng na ke bidiwa Mphosa Langer. Because lo itse lo na moretse go fikhela ka ura ya le shome. Montlo khaso ke motsotso go tsweng go ureng ya bo hera bobedi. Ke go amogela moretse ka pina ya dikgomo re fiwa jalo ke bomme le borre ba mogapi.

sebanyana ka maitseo. Nta ga o lele ga o nthodi, nta kua o rialo sethoba boroko ke itse ga nna go a tsamaile. Se ka latshamekisa mokalo ba kana bana ba gagwe ba atile bolehe ba toga ba le kgometsa kgaragana le itse ga e le bana ba ga Jeso. Adibadala ba ka nna ngwatsedilo matakala he. Ba re kana mompudi selo sa matswapo nta baramana le go ntse ba dikgoteng go beilwe marinini a le magwebidi mompudi ba o tsokotsa fela. Ke rile ga tsatsi le phirima le tatana pelo ya me a telwa ke mogopolo nna ke ka tsohelwa mmalabadi ke ka tsohelwa ga se ka gatse sepe.

0: Jabara to ba lo iwe bo malome ga le na bontsha kala ga le ke lang ka bela poroganyane.
1: Ke nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara, ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC, mogaka wa seshaba, ke go tlisetsa dikgang.

It's monthly wa tiwa SFM mitjotjo ile shume le botlhano go tsweng ku ureng ya bohera obedi amogela dikhogotsa dikhang bagaisane ba mabontle wa Namibia wa bana ba fa tlatse ga dingwaga tse le shume le bohera obedi ba ile ba simolo le eto go yeng ko kgaolong ya Erongo jaaka bontlha bongwe jwa bone jwa go ipaakanyetsa jalo kgaisano e kgolo e ya mabontle. Bagaisane ba ile ba amogelwa ke CRO ya Erongo Region, Dr. Mupenzeni Ntelamo, yo leng gore a ne a patilwe jalo ke maloko a 064 Bikers Club. Matoropo wa toropo ya Sokop Muntsauma Kotondokwa le ene o ne a ba patile. Le tlhokego la melemo mo bookelong jwa setšhaba se ile moretsi ke a boeletsa melemo e e seyong jalo mo dikokelong tsa setšhaba go dirile gore leloko la phati ya Nudo Veturehe Kondorodhu a latofatse jalo tona wa lefapha la botsogo ka go sa diri tiro ya gagwe ya go ka tokafatsa tsa botsogo mo lehatsheng. Fa tona wa tekatekanyo ya bong le tlamelo ya bana mme Emma Kantema a rile a re molao o sireletsang bana le tlhokomelo ya bana wa Namibia o sa lekelele motho wa mme yo leng gore o iphitlhela a le mo tlalelong gore a tlogele ngwana wa gagwe jalo kwa kokelong kana kwa polisi kana kwa sekoleng kwa ntle ga gore a seka a lebisiwa jalo tatofatso tsa borukutlhi. A re gore motho wa mme a latlhe kana a tlogele ngwana wa gagwe a tshwanetse a latela dikgato dingwe. Dr. Kantema o ile a itsisise ka nako fa a bua jalo le ba NBC News kwa Ondangwa ka nako fa go na le dipuisanyo tsa gore batho ba bomme ba ka dirisa mekgwa e ntseng jang go ka kakologa jalo semolao fa ba batla go ka aba bana ba bone. Re lebe dikgang boretsi tse e leng gore di mabapi le botsalano jwa Namibia le mafatshe a mangwe. Lefatshe la Namibia la China a tswelela jalo go ka tokafatsa botsalano jwa bone ka nako fa mothusa tautona mme Lucia Verdboy a ile a ikuela jalo gore botsalano jwa Namibia le China bo tokafadiwe bogolo mo ntlheng ya kgwebo le dipeeletso tse e leng gore di ka netefatsa gore go nne le ditiro le kgolo ya economy e e leng gore e amogelesegile. Mme Verdboy o ile a ntsha mafoko a kana gola mafoko a ka nako fa lekoko la Chinese People's Political Consultative Conference le letetsweng pele jalo ke mothusa tautona Zhu Jing moretse a ne a etetse jalo kwa ofising ya gagwe.

0: teng gore yone maikalelo e le go ka thusa ka dijo bogolo go lebilwe jalo bana le basha ba leng gore ga bana ditiro kwa motsaneng owa. Dr. Ngurare uile a tshwaela o a ile a tshwaela fa projeke e le botlhokwa hela thata jalo mme le gone a ile a e bapisa jalo le ya Talismanes mo kgaolotlhophong ya Ojombinde e moretse e se mo motsaneng ke mo kgaolotlhophong ya Ojombinde yakere e mme moretse ra tswelela re leba jalo kgang e mabapi le merero ya morafe wa Maharero. Kgotlatshekelo gompieno ile ya utlwa fa go sena jalo potlako ya go ka tlhopa kgosi kgolo e ntšha ya morafe wa Maharero morago ga loso la kgosi kgolo Bekuirukoro. Gape le gone kgotlatshekelo e utlwile fa go sena jalo le letlhokego la go ka nna le komiti e leng gore e tla laola dikgato tsa go ka tlhopa kgosikgolo e ntšha. Kgang e gapele ga moatlhodi Lota Ambunda ile ya tswelwa jalo ke go ka butsisiwa ke Professor Mushinde Kashiwa o e leng gore o re a butsisiwa jalo ka dikgato tse tshwanetseng tsa direga go ka tlhopa kgosikgolo kana tse di leng tsa tsewa ka nako fa kgosikgolo e tlhophiwa ka kgwedi ya Mopitlwe ka ngwaga wa 2022. Kashiwa o ile a itsise kgotlatshekelo gore ka nako eo go ne go na le bolwetse jwa COVID bo bo dirileng gore kgotla ya Maharero e seka ya kgona go ka dula morago ga loso la kgosikgolo mme go ile ga nna jalo le maloko a supang a ileng a tlhophiwa hakere go ka tlhopa kgosikgolo ka nako eo. Fa bodiwa gore keng go sena didokumente tse e leng gore di kgona go ka dokumente tse di seong kana tse di tlhokegang go ka ladisa kgang o ile a supa fa sa itse gore didokumente di ne di le kae mme go ile ga nna le phutego. Tona wa lefapha la dithuto Sanet Steenkamp, Dr. Sanet Steenkamp o ile a supa fa go le botlhokwa hela thata gore baeteledipele ba nne jalo kana ba beeletse nako ya bone le boitsanape jwa bone go ka thusa bašwa go ka nna batho ba ba botoka mo sešhabeng. Dr. Steenkamp o ile a tshwaela mafoko a kwa lenaneong la Namibia's Action Plan for Youth Peace and Security. Lenaneo le le ile la itsisiwa jalo ke Namibia Youth Peace and Security Network ga mmogo le the National Youth Council le lefapha la thuto ka mafelo a beke. Borese a ke emega ka ditlhogo tsa dikgang o ka utlwa dikgang ka botlalo ka moso ka ura ya bosupa phakela.
1: Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Moretsi Molodi o a ke ka Sankomota fa ba re pa o ile wa utlwa Afro Traction fa ba re Nomalanga metsotso e le mashome a mararo go tsweng ko ureng ya bohera bobedi 8:30 Moretsi ke nako mo ntlo kgaso jaanong Moretsi a ke go amogela.

ape fa ile gone o amoge o laelang swa mo sa gago o itise ka lana neo la sarenyedi sa retse memoretsi ke itise lona ka tlamalalo go tsweng motsemogolo wa Namibia Vantu tsana moretsi ka dipalotsa 0612912484 o kokle na jalo moretsi re tswa jalo kwa mafelong a beke a metelele moretsi go ile ga tsamaya jang a gonne go dira go ikhutsa kana go ka yo ka pataganya leano lengwe e jalo moretsi kotla lenna ka 0612912485.